0: koi tatamiku hokototonu e taha i hoatani ya koi tau programa fukeni ku hoko programa sosaiete a kolmotua pe a kou taitailelei foki e ngotangatani kuna asmei ke kamata e polokalamani pe kapaito ia e peha taha e toki huu mai, e toki whakahuu mai e ulakai pa pehe foki ki a toketa siaosi ilaiu i he hoatani koi a kou taitailelei ki moua ki he tau polokalama i he hoatani ka foki atu pe e ulakai ke ke tataki mai e polokalama i he hoatani pia osko ya kapai toki huu mai he fanae whakakau mai foki mo toketa si ofifita pia koutui pe mahalo ki ma ua tangata mausa i he hoatani ka foki atu mahalo apito
1: mahalo i tau mau e ahon e te vita pe a kou kore whamore more atu ku whatape ki hea fio a otua tau lotolotonga pe a patapo atu ki he ngalu ope tapatu ki o tau maunga tala e, te vita ka uma e ngai whakatapua ko toa pe ka tupe mua ke maunga unga atu pe pa mui toke tā a e fie fia ke kau atu he poro kalama e ahoni e hange ko ho lawe ane nai mea pango nai whakotu utu uen ke kau tangata koe ka ku lahi e ki mo ua a mausa pa pe he ke a toke tā a sio fit ko fa malo pe ke ki ko via ko tau ausia ai hangi hangi pe ka tau ka fa si o se valu imagina pe au kun fa fie fie au pito pito ai makau atu pe mo to ke ta mo se asi la iu ko via ko tau polo kala ma he ahoni e ka yuto fa folo ko kore fa mo mo re pe ke e ka inga kol mo tua ti tau to glavia nai pe ka wa ki pa mo e tu kunga o tau o ki api i koromotua i Aotearoa ni. Ka koutua tu whainga maarie, ki whamore more atu ke toke tā. Kene ki i hu mai mua, ka u taitari atu pehe ta whaaki, pera ku ke ma lave lave atu pehe polo kalama e aho ni. Koia pe e te vita malo.
0: Io toke tā. Ki wakai pe toke taha kai ke ongo mai ho o rea ke ki unmute mai katak whamoe mori. Kai ke, ke ongo mai ho.
2: Ia, katak. Ia,
0: kona, kona, malo.
1: Malo.
2: Oia, kou kupongat pe whatapu a whaki. Kai whamalatu e ai ka venga koena e o mai mausa e wiku osi. Koutui mahalo nane whaamu ke whatawa noa ki te ka upuna ke kolo pea he ki inga hi kau taamea i loa i koromotua he kuhiri pea au kwe gu egu ki i mao ki he potala no pea mo e tuataha o kau taamea lelei a koromotua he inga hi tau ko hiriange ko tuataha ko ni ko te vita tat pia maruna o silawe peki mua ka te utue tānoa peka he ahon. Ko whamatawa te vita ki he osi koe taulahi hono ua, pia nanau sio he tā mea, tā ki tā e kau sotia Amerika. Pia nau kore ke nau wala ki ki tā, mo umea koe apaka ke lawa hoki o anka nau tolu. Ka nau hanga peo whakaukau, he nai ngai whukapapolo tapa whaa ia la lahi e ka umea. E ka u Amerika, pe kona whakaukau te nau lau peo whau mea rea e. Pe koe whamatawa te witana pe he. Na e, o mai ngai ngesi ka papulu koe ni pa na wo o aihono kau, tui mo nai loni ki ai, pe nau ilo kfilo ono e, ai, ai kita o fai fai ia o lava o maui ai ongo le rei bia me u me alea koen fau me hinge skapa pulu koe ka o Amerika paka pehe te vita koe uraki fua fua ta mea rea eni i tonga ai aha kulupu ne aha lau kau ta mea koe mau me hinge skapa pulu koe ni e kau Amerika. Pea pamatala wa te vita. Na uo ia o pāu e na uhi wa pe na uta aki e na uahi mea rea. Au e taimi ku osi mai me hea koho na u tauketi ko maafu. Koe tā mai na eifi mea eifi ia. Haurewa maafu ia. O introduce mai a e tā nota koe ni koe ufasi maasi koe ni koe a atere koe he ahko ia. Pea na uo rewa e o o kore ki ngai whare whaiwa ko te nko iana ki i whakalongolongo pe whaiwa e here ui lai tonga. O na o eo tā me a ui ui kaka i ai a ki ngahi māsi ko ni koe a maafu koe moe koe nau kau tama na iako. O au ki he taimi ko sio e kau manako hiwa ko kau manako tā me a i tonga i he fhoi fhounga koe. O na o rewa o na u pa urewa e nau ngahi me area tatau, me ngahi kapapulu pe, fo poto poto ia. Ka pe te evita, koe mahu inga koe e nau hanga koe o kamatai koe e tā mea i tonga. He nai teke kia ha me area ia ki ngā wea ki ha kau hiwa i taimu koe ia koe nau tolu na nau kua kua kamata. Pea, kai poke ngatai, koe ki i au loto koe ni o e fungasia aruhi foa i ki he tawhaki koe ni o area motua. Asi mai mea e kau hiwa lelei, pia mo e kau tāmea rea lelei. Ne hoko mai ki tau koe ki mui ko talo la kepa ia pia mo e manure ongo. Ku osi hawe ai mea rea muri ia ki toma. Pe te vitana na wō whātau mai mihe whare koloa e ka usiu e mente ringi koe wā ringi mo mea hokot ki ai. O tō lahi na kau tā mea pea na lere mai e he ngahi tau lahi. Kau mai mea e a mesi pani koe kau tama mi hapaina na unofu kolomotu ape koe kau tama mi wakuho ko tau pia mo matu ko mo tau te hina pia ia ko tau mo mahalo a mausa ke tala no ki he tupu ko e musika i he au loto ko ni o kolo o au mai po ke taimi o e hiva tunga fasi kamata po ke tu iwa ia e ai liliu koe a hiwa whapalangi pia neto e whau mai u wha i walu pa mai u hiwa tunga pasi o tupu ai mai kautare niti i he whau tunga pasi kawa alipate tupo niua ai a koe toko lahi au pita kaupunaki he feitu u ka koe utui mahalo koe whaiki iki e toki au atu ki a mui, ki ha e au atu koni ki sopu, ki a mariu sereti, pia moi kauta mea kehe pehi he kolo, o ku koe ku manatu eni koe ki he ku talanoa, pia moi tōtaha tā mea a koe ni ko te evita, ea hono tāo kete ko tatu, pia mō maafu a tatu, ae koe kau kamata aia. Pia koe toki au mai koe ki whakalakalaka whoki humai mea rea muri o nau lawa whakatau ai e nau mente ringi koe nau wā ringi moi u. Ko te vita na hiki mehe tā geskapa koe ni kapulu o tā wā ringi. Pia ko tui maro karaile koe ki kini kini mai ia mehe whaamu koe na mausa koe ki whai tāno he ahoni.
1: Malo. Malo abito de toke taa koe, mea whakawhia fia poki, e tau whanongo, na ea i pe kakai e kolo, koi. Na nau wala ki he ngahi mea rea pehe, pea kou lawe i foki, mau kaunga at foki pa mo maafu pa mo tatu mo te vita, pea koe moni abito. Ka ihe taimi tatau pe, fa more more peto e ta ko ki ai de pe ko la ve pia ku ke to ka ngai pe ko e ta unga hiku i ko e ange ko sai are a motua pe o ta ko ke ta hai ka puna ki pe na to e ala fo ki na autoria ki me ai spalasa e ai ni o ia ia tim ki e ka ta ma ko ia ai ko ki ma tu o tu ange fo ka to ma fo ka te vita e mo me mo ta una ola mo me i e ala ko na ki he ki vari ni O kutoa saia ia e toke tā pia mo taimani fotu, e? Ko e kautama ia pia mo tuivano o kiu, hange ko ia kukukukuravi pia uke toka ngā ipe ai kaupunake o e kolo, pia hange ko sāres mano a havea. Ai toko atu ko e tau tangata ki mua. Ka e hoko mai koena ke taimi uke whamatala, ko whamalola tu au he ki pōtala noa pa mo e tau tamai ko ia ko te evita. E koe tōku mai koe ki mui ai, ai a koe mēsia una tōku nao mo Freti, e? Freti fō, e? Freti fō, e? Au nao nana o hake nao tōruia, o mei mei ma o hake pē a tālo ia mai kautama koe ia. E o nao mai koe o teke teke mai ai mea. Ka koe kumana tu ia ku ia. Koe whaanofo koe taimi koe tau ke ike hake se asu ke toka ngai pē koe. Koe te... lere holope he lalo mango mo mea i api ku te fano mai pegita ke mea i fiko e ae tangata. Asa ia, eh? Tako ne ngahi, ngahi whau hiwa ia mo mea. O ku mea pe ia i o whai aki e mea i fi. Pea toi ala pe nau tolua ki he mea rea. Tako ko tahaina ngai whakamatala mahu inga opito ku ke o mai. Ke tau si o ke o kulahi pe pa moe kakai ia. O koro o kui ai pa moe na unga hifa o mahu inga o pito. E koe, ange koe talano koe ke manu lia ongoe waha a koro. Koe kauta mai ni na nau mei mei ka mata mai nau toru, eh? Ai, kakai koe ni. Peto ki mui mai, koe mana tu ipe, o mohu faiwa o pito kauta te hina koe na, a whanau a niu palavu. A fui toko tolu tangata, koe fia fipe unga utau tuange, hanga me fo ke lalo mango, eh? Koe tamai ki tāmea au pito pa pehepe ki he o kuea i moe konga e tamai koe na e ngai tungane o Felissimo mea e whanau a tawari i na ukau mai e ala ki he mea koea ka kua whawhia fia ai foki mai ai mana tū e toke tā ki he ngai mea pehe pa koe mea whawhia fia ki tau whanau Koe kolo, o kia i peho no kakai, na e peho no kakai, na nau i he tawhaaki, whakamusika, eh? E koe tu i pe mahalo, glave kia i ho tohi, o kia ki konga ai, o koe fie fia lahi, i he ngahi tāpua ki pehe, eh? Ka koe ai peho, koe inga ke tauhanga peho manatua, o manatu ia uia he taimi koe ia, e whahinga tupu hake i he ngahi whau hange ko tuponi wā, aripate, he? Pea pai mai ai pia au ke ne whanau o nau hoko atu e musika. O kuhange pe ai kautama ko ia pa mo saia mo whakaholoholo i whai pe unau manako ke e ala ke ngahi mea rea. Pea mai pefo ke konga mai ki mui au pito. Pea hū mai a niu mei tōru koe ni ai fōhā sai asi sītaha. O nehanga o whaka hoko le rei ai ngahi mea iwhi o whikawa ki pia moe hiwa lahi koe a kolomotu. Ai nana uo mai ai e toke tā o whai e kumpaanga koe ke whale rei e mea iwhi ai kolo,
2: eh?
1: Koe. E koe ngahi manatu me rie. O kui ai pepa moe kakai lahi ko hange ko o lawe. O kui ai pe kakai toko lahi au kutoe. Ke whai ke lawe nai toki i ki mui mai pe foki ai kautama koe ni koe i huolanga ka koe mātua ai ki mua na mauha ke ai e talo mo mea ai manure o ngō maha koe tā mea tu huoloa ia ai koro Ko lawe i pe ko uhinga pe ke tau sio holo pe, utolahi pe tau ngahi tamai, mo tau ngahi kui i kolomotua nanau tare niti aki. ai ngahi mea rea ke ke he, kwa nge ko lawe ke nge skapa pulu, koe mea mahu I ngā pito pito ia. Koe ko whakat bau ka koe, toke tā koe, koe mea ke he pekei toki hua tu pia nai e ki whanongonongo tokanga mai ke hapa mausa.
2: Iyo.
1: Ke ko mea ke he pekei a kai, o mahu I ngai nai a ke ke, o ku whanongo pe he ku ki wholau, u whanongo mai pia mea Amerika, toke tā ke mea mahu I ngai na ke lawe ke Afrika waki pa moe. O pushi aki e lotu I koromotua, ono fokotu e lotu. O komea mahuinga, o kulahi tala noa mai ki ai, o ku oho vare ka kaito o lahi ia. He mena ke lave ki ai ko ia, pe kufamure mori atupe he tatoe foki ki ai, kaku mahuinga. Mahuinga e ke ilo I a kau faife kaula lahi o e aho ko ia, ko tana, ko eongo tahisi, kufamure mori atupe he ku ki foki atu ki ai, aku na uongo I me Amerika fanongo mai me a pafia fiala
2: ko
1: ia o tanga ki mai he ko mala e o wia e ke ta tanga ki mai ai ngahi nga o ko ia pa o ku o sai o e fufu I o e fufu I o lai me pe ke te pire me a pe ai kauta ma ko ni he ku ai pe mo kauta mai a I tonga ka he ka ki te hanga taha ia ka holo ki ma ka o motofua ke tanua ke sia ko veio ngo ka mata lotu I kai He kai ki lava tan. Ka koe ngahi mea ia ko kousio ai. Mahu inga o pita pita toke ta. O lave mai au ki tafako. Ia koe ni ku o lave mai ki tafako ni o musika. Pea ku tau siwa tau tolu ki ai. Kua ipa mo e kau tangata ia o e kolo. Koe ki ngata pehe na wala ke ngahi mea rea ka na hoko ke kau punake lala. Pai mai pe kuhange koe ni fuka... wa o mai ke konga mai ki mui pana wa amanaki ko fana wa saresi mano have a una u to ho ko pe ko ka puna ke la la hi ka bo bia bo ge
2: ko ko mau ga po ki e fa asko tale ni ki kolo e ku ma u e tale ni ti e ka uta me area a ta tu nga fas to a ro ke ki ta tu nga fas Pero es algo más me caupuna que coe oje a que ngaco es tu igual yo kawasa área motua o taiman o ahí o kuma o kawasco todo pe o música y como motua pero coe más bien está hapo que estamos en la u poco a tu coe es fauji va tu más fácil
1: a pito
2: pero un mike que cantar ahí que la u tu pa que o pelo a coe motua por ti Na nea ngai e whatunga whasi a e himi, eh? O toki oi e he kakato e tunga whasi e himi. Pea koe family musika e tāna, toki peki ato e vita fifita. Koe whai hi walahi a kolmotua ki mui ni mai. Ku hango e lau, o ku mohu e kolo I musika. Pea koe akenga wha mui mui taha e ni e whea wini koe e sopo tau wha. Koe kau hiwa mei sopo. Eku ukai kita tapi yang nak tahu, koe fana ukai fokus mui, koe hangat, faham tak orang yang new mai tahu, buat tahu mai koe ya, koe takal fatu na itu puna kita fokus koe ya,
1: koe ya.
2: Eku takal fatu. Bagi kita yang nak koe tahu kalau macam ini, kau ini kau puna kerelei, faulah kalaka menau fahak kalaka ekolo, ok negai ke mana tu ihan lo mai hatah mai tua kita faham. Ha hiwa pe moha moha faiwa I kolomotua ko fai pe he kakaiton pe o kolo ko e foi me ma inga taha na u mana tu I ko e ko e u me ko ki ta me u hila la e la hi abu te u ta me u hila I kolomotua pe na e foi taimi na u ki toa toa wi ai ki he vai hala ko ia ko ta me ko te vita ha foka ko ta me e fana alu tui e na u ilo au ta pita ta me ia ko tu I ko ko me lo longo ko lo pita foka me na u ka ta me e ko le ri a vete mo na u ka ta me e
1: ko ia pana wa sin sa falata
2: Io, tu mi lo lo moi capitato. koe o whawhiwhia ma we ai manatu ki klasiko ia e koe mea na kai ke pufua mahino pau mai e mausa ai whetu ke makamata ai koe mea na ki whalo kufua holope ka pau na u matake ti hau ka matake ke u hangato o hangato luka ti te ila mai ai tupu ai mea ana mawaka ia pēr matanoa mo te evita Oye, te vida na te ga ukulele te ga kitai tonga a koia.
1: Oye.
2: Tu os pei e taula hi e pa fu tu. Pa ko na uto lu ne ke i ki ha ke koia o nga hi ko ni ko e a ke nge ska pa pulu e na me ai. Pa ta me te vida to ki la ha ke ka ta me ki mui. Ko e ko nge spa u ne o no ia mo me na o. Ka ko na uto lu na lu le e ka pa ta pa fa. Oye. Na taro ala he mo te evita kong ki mwene mo ui. E nao wha alu ki hei o kore ke tā mo e wāri ngi ke o whanongo e. E nga hi ako wafe mā fitu wafe mā walu na ke i lau bāri pia te evita. Kua osi toi nga ia koe. O ne toki tala mai e na e mau e ka ki kau tāme e i sia. Koe e ka wai utata i ki mo e ko me e sia mo mena nao iai nao tolu e.
1: Oie.
2: Oye. Na toko lahi.
1: Oye.
2: Oku, na mahu inga, ko inga e kona utolu, na nau oko ui ui koe e ufale faiwa, ta mea ai. Oye. Ta noa te evita koe, na kehe e nau ta mea, e na iaipe ta mea fale faiwa ko o kare, na e ta mea fale faiwa ko oto. Ka koe ki kehe koe tola heange faiwa koe unau ta ai. Koe tā e māsi, e kua poke e ka māfui e mei, tā tūka pasi. O mai o ngoke ka tāma koe pane tā e, a lau mui mui ki ai, e.
1: Koe, koe.
2: Koe, e, o kufalata maube, e tō mai, koe, o wai fangu e ka kiwa e ki mui ni mai, o koe ki tau, mā koe fuoro e tau nopo e ni. Ka koe fualatu e, o wai ki ka tā vāringi ai, ko farefa se misi
1: oye
2: bueno ki ta me ta min ku pano sina ti lava volanga pano en alta ko ka ta me ko e volanga ko se ahoni
1: oye
2: ka ka to e ume area es
1: na pito
2: pero o taleni ti ia au pito ku ko tui la ia aho fasto koni ki koromotua, ki he ki tawhaki koe e musika. Koe mea rea peke ame, e guiai pei kakai e kiai. Pea guiai moe whahinga, e nau hanga o tukuhifo e ilo me tau kei koe ia.
1: Koe.
2: E nau, kakou seifo ke taimi mana, ko taim peke tau afetu ki he tau ongoma kona me tau apihi kuo.
1: Malo pito toke ta si tokoni ko mia mawinga pito etala noa ki kakaio e kolo pa mwinga hitare niti koeni ku ke lave ki ai ko ke ko sai behe koeni ko etau kumete eni ku o signolo mai kautama ku palu ko ko yo befoko ku ta guafet ke ko si peri eni ku lava mai meitonga ko ete upeke o mai ko e fanono upeke etau kainga por motua ke toe au pito au pito pe e tau talo futuna i aisi tala mai mea soripangia pe amo mausa o ke toe lahi pe e tau talo futuna ai ko a mio atu pe amo e kape o kulolotonga i ai pa ko e tau mai kone a siuperi ko eni ku osi tukolo motua a siuperi na e ta mai aneu toki lave i pe

0: ai kai ngai koro ko via ko tau ki nga we pe mo e mo tau foi me to koni o gla hi pe ai me to koni tai mini o ku hi ngai tapa ke ke ka ka ki tata uia pa mo mo me mai ki ko mo tu o ku i ai pe ai figa telefoni o so li pangia pe pe fo ki a mausa a Ko lavi fuka na mausa ko ni ko ne we ya tuto ke ta ke lavi mai ka to kita na ki ya mia i mandu ko mausa fuka mo mia ka ure ka ia te na to kita na ki na to le mia ko na ku ke lavi mai kai o ku nga ta pe na to ria fre chiri fo mo mo ne mo pata ma go ya mo mesi mo mia ko to to tu ko ke lo lo to e o mi e ka ta mai ya ko na ke na to ka nga i he ku ke i le re pe e a honi e ngai fa u la la hi a ka u puna ke la la pa ko fa malo te ka te ko ho lave ki he ke tare ni ti o a ke hi mi ko ko ti fo na u pe ti ka ko ti mo te i lo nga fo ke ai fa na u mo mata ka ri ko ni fi fi ta i he me ko to pe ko na mo puna ni asioni ainu konsela koini asion fifita ki konsela koini nusilan taimini ai ko te sio tu mahuinga ke tau talano ke kakai e kolo e na unga we mo na upopo ke tui tap moia ai ngahi nga au lelei ko fai he tau whanau ko to o kua a te vita mafire wane to ki malolo ko to uia ma faa O mai maua mao e la pila koena he ki i waitupu koena he tafaaki koena o liu fala mo mea. Na e ongo fine e ki a lose pe a mo anahina na ke i lau maario. O koe fuku na e fu waitupu ai. E pe a koe fu waitupu ia o mau o tau tai la pila i pe mau tō luia he waitupu koena. Ka ke, koe ke taki afe mai pe ki ai. Ka ku mahu inga opita toke ta. Ka tafaka ngonga tu pe ki he. Ki e tangata ka teita maka ko hia koe tau taimi.
1: Koia.
0: Ko whepe taimi ku ongo i ku mea pa ke hu mai te vit.
1: Koia, ko kore pe e ulakai pa peke toke tau lava tau taimi, eh? E tau polkama ki ahoni, te tau tok fok mai osi wiki e kaha ufa maloa tau toke ta maloa pito. Hono tau hi mai e tau polkama wa o mai. Ngahi mea mahu inga au pito. Ihe ngahi wike koni ko mariu atu he te tau alu pe e iai pe a ngahi mea lelei apito kutau whanonga paku whamalo ka hange ka u tangata koni ba me Amerika lahi unau tohi mai ki he programa e nau whamalo mai ko whamalo atu lava lelei tau programa ke ahoni ko uhi ko programa koni o kuhoko malo apito
0: malo
1: o fatu
0: malo
1: tau
0: ta
2: iyo
1: ko e tau taimi Ose tau miniti e wafitu ka awate tau tuak me whanau nongo ni pa tau tukoko at malo.
3: Oku tau mua ai nima tol taha pe ai ke whakama fola tuha ngahi polo kalama oku tuunga ma olonga. O ka pau ke pehe ko maumau i ai ngahi maga tuunga o i whakahoko whatongia, whakafitu utake ki he Pacific Media Network i he noa walungiau fitu o no tolu whāua, Peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. Oku lava foki ke ke fetu taki ki he maumafai o gnau fuotuu ai ngahi makatuunga ki he whakamafolalea be Broadcast Standards Authority I he noa valngiau tolu o noono hive hivano. Pe koho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngahi launga kotoa pe ko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalo.
1: Tanya mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e taufu imanioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me rie, pe ai toi lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa wataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu whaavalu taha fitu, orea kia o petitovo, peko ki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka ko o petitovo finau, orea kiai malo. Ko tau taimi, osta mini te uahiva me he taa, pa te uatpe fasa taitari koini e tau programa hoko, ai kau sotia tutuku, Fakahoko atuia e pisope, seloini silala vea, ieho atani, maloo.

0: kwa tau tau mi ko hoko to tono ai wa fai nga mare ko ni te tau waka he ki Australia ki he e tau ngahi o ngongo me Australia pia mo uheina I lontan tui fua uheina malo e tau mai ahoni
1: Yo a linta ate fa malo lahi atu ke te koe ka pe ka te tamaka pe mo kau nga we pe mi ate run mi e tau polo kalama koia e fa ema te mau po ni wa ka koe pe mana tonga ki he e se afini pe ko fa malo atu he fa nga mare ka koe tau nga hi union ngo ni wala ma wa tu mi sine Australia ke ahoni a malo mo la mare ho e ki pe malo lele ya tonga ka tope Te ke sola pe morulani wapke I tau ngahi o ngongo ki he ahoni. Koe ato kuna ke ni kono wofu maua o akosi, wafe wa ono. Pe kukore pe mua ke ufamal malo atu I talafua tapka kato ai polo kalama ka uhufanga atu pe ai. O kulele e te rafikau lahi atonga ki asli eni. His Excellency Curtis Triangie, sisi timu e tau ngawe, te mi akupo ono. Pea mi he kolomu a pea mi ken pela. Ko tuku e mau ea ki aho ni loto seneni aho la aale lei fafu ofa seneni. Oku mahino pe foki e fufono a lahini ene momoko. He oku momoko toho ai ngai feitu lahi. Pea oku mafana lahi pe mo ngai feitu. Pea oku ostuku mai e fatokanga ke ek matolu. E ai ai mo fia I he funga I he funga I fono a I ngai feitu koe ni. Pea o kufai e toka ngalahi ke ngahi whatoka ngā koia. Keke, koe fua mā whana I loto sene I aho ni o kumau I he laalele I. Ti krisa le sea se hong fua mā wha, pea te mau unuhake ki he mā whanange, ti krisa wafu mā tolu, pea ko apo te matoe ki holo momoko I ha ti krisa e hongo fulu. Koia pea ko apongpongi e ki I malumalupe kai fulogo la a apongpongi ka e tatau pe ai e a. Ura ki tau ngai o ngongo, ko e kuwhaka mā apopo pe enu whakakato ai o ngongo nā kutukua ki mua I he wike ko o si o whakatatau pe a moe o wau whanofo o e tawhikau lahi a tonga ki a slele ni His Excellency Curtis Trihangi SCCT. I hono o wau nā e whakahoko ai ha laka whakate pe a moe ifi ai konga kawa e tau malo I whanoa Aslelia, ka te he mo ene a ahi whaka langilangi ki he patu ni, pe mo e taki me sea o e konga kau. Ka pe fōki mo kata ngai whiwhia mo e whakame ite o tau kai ngā tō ngā ai ana nau lava o kawa tuki ai. I hono laka ngani o tau whakau lahi o Curtis Trihangie, ko ia oku Oku malu malu ai pule anga whakatu I o Taileni, Malaysia, Polonei, Filipine, Indonesia mo Singapore. Ai ako tahae ni ene ngahi whai longa ako I wafi wafa, ako I fufuatanga pasiki I hono mata I tohi goi masta I he lao hono ua. O whatikito I e ngahi ngawe whaha pule anga whatiplometika I ngahi whanua koe ni whaatu I o longa. Ka befo ki pia moe ta o ko o si wafi wanima. I hono whaake ene a whio o King Tupo Wono, a hono me tari whakalangilangi koe komanda, whakalangilangi whakatu I oe kalauni o tō ngā. Ko I ana e mea tōn fōki I heo a pātō ngā ni e tahin parentisi, en chuli kalatu fui pē kahala wala mata ahu tupa aho, ka pehe ki a whai whi kau vea aho, palestini eni moe tākia ka inga tōnga ko I a o ken pēla mo kuin pie ni. Pehe fō kalatu kefu uraki o ha a hawelahi, pea moe tau whai whi kau tō lahi, pea moe kau tāki ma o lunga I he pule anga na anau ka watu I he kato ngani. Nga lawa lele e whakataha e tau whakau lahi a tonga Aslele ni His Excellency Curtis Trihangie CCT, pea moe pule ako o e api ako The King's School o sene ni ko Reverend Stephen Edwards. Pea pehe ki he ene kautaki. A ngā ue koe ai una whalele a pia koni. Koe whatahe mawi ngāni koe talatala noa mo ano pāni ke hoko a pia ko korisko tō ngā a tere koe a pia ko tautehina pe koe Proudly School pea moe The King's School. Ai a foki na e lawa mai foki na wa ahi mai e plegre tau ni ai pule a ko a oto ota tatafu pe a moe timi a kakulu koia a atere. I e nao pe a profetongi pe a moe nao wa inga whakafeo hi. Kagehe, na e hoko eni ko hatai mieni na e kamata e ai ke whai e whakau kau mo a whainga maarie ke whakapeo kotaki anga ai ai ongo api a koni. Ko api a foko e ni ko e a King's School, ko e api a ko tau a daina ia ko fufua api a ko motua au pito ia aia na e foto e ni e ta o ta walu tolu ta ha. Pea o kunau whikau anki mo ngā aue pea mo siasi ingi lani. Pa malo lahi pe ki whahok whakau ngā mea koe ni e kolis kotonga a tere. Pea ko tui ka tāpua ake ni moi monu ia. Ko nāu to whanga ai pea oku iai pea a manaki lelei. Ko hakamata anga e ni pea e lawe monu ai ai whanau ako a tonga. Ko e whakakoloa i hafua ki pare makehe tu ki moa. Aha whanau tā mā tonga i seneni. Ko Elisa Pesi nuko nuka hawili fo'i a kau. A pāre e mnisa ko New South Wales, Apiako High School o Kenley Heights, aia he vai loto hihi fo sene ni. Na whakako ni town hall i sene, aia na mahino au pito heni, ai fu mahulu pe a moi pāre na e fuaki ko e ni. He nane fu tu ki mo au pito i he matapule lahi Apiako ni, pe a nane pāre uraki ia i he Inglisi pe koe lea whakapiritania. Uraki i he ako lao, pe moi historia, pe a koe mala e foki i he Act 5A. Pe a okutoe taki foki mo ngā oe ki he tau tupu yuf o Pasifiki o whakapufunga i Atonga. Na fuwhiwhi hau pito e mni sā koe ni sāwale ni he ngāhi tau kei mo poto koe ni i a Elizabethi kai ke he pe a kuatai pe a tala monu pe a mai ofa malo au pito e ako pe a mai toa i he ngāhi mala e koe ni. Nā e punonga tu mō lawat ki Brisbane i weekend i ko osi, aina tuk osi, a Palestini o i kautau tutu ko aina afio o New South Wales ni, Palestini Manu Kanseri. Ka pefo ka Bishop Sloan Slalavea, ko Chaplain Foken mo i taki kautau tutuku a New South Wales ni. Pefo ke tahi mo uta ko e angi. Sustini so sefesi ko se keritari, ka pege kau whana mono hoa mere ka ola, pia moe toko hono makehe na nau oi kau tau tutuka ene a fio a slena ni. O whakakato mo whapapa wha osi ki a kō pila tari folau ko tupou ai a nimpekia. Ko se wa niti toki tā fort mo fisi na ne malanga i ai mea wha i kini. Pia nai wha mga whana au pito ai wha hoko whatongia ko lava lelei ai kau ngā mamahi. Pea moe si i uito mwe whanau paya, pe ke whamiri kotoa oi pekia, oi kōpi la. Pea koe si i ongongo whaloloma foki miheni, i ngāhi la mahina lahi miheni na i pekia tuaka toko tolu, oi tau me mipa oi kau tau tutupa ene afio, aia o Asleli hange ko 5 kau select tutupo, finas tutupua i wa, pea mo tarifo lau tupo. Oi kai okulang, okai ka whalanga mamahi ka koutui, ko ongo e tā koe ni keka o tau tutu koe ne afio. Ko nau whapaya i e tapa o e kolope. O atai pē ongo i ofa, pē mei kaupikia koto koe ni, ka pehe koe ia i murina fōki no sela Amerika, Hawaii i motonga eiki. Ko e teu katonga i koe ia hana whamoko, ai fufo taimi ka koe tonga tei o vahenga Darwin. Aia koe iloa koe Darwin tonga tei. E whakaho koe ni i ahatona ki wike ka o kono o fumahi wa a kosini. Pea o ku nau fu ma te teu lahi au pito ko tok fufu whaho koe ni ai fatongiani. Koe kolo fu eni uto lahi ai ka kai tupu au e whanuani. Pea o ku nau pōpou lahi ki ai. Pea o ku e whakaho koe ni i Kalimenian ho i Marimara. I he i Darwin. Pea koe au atai tā mono ke palestene kai ngā tonga Darwini ke a John Derobong i loa kou pokatau o velata. Pea moe kau mimi pā, moe kau ngā we, moe kou miti ngā we ko o Darwini. Pea moe si kai ngā tonga o Darwini. Kou amanaki pē mahalo e pai halawa ki ai. Pea moe whawhiwhia o e te waki honau Darwin tonga tei. Nā e whahakoe apule luluka kato, ai fie mao pe hamono sio ki ha kau tangata tareni ti ava inga akapulu o kunafi kau ki he timi akapulu atonga o e tadau toko fitu. Ki he teukoia o e taukoia o e Oceania. Aiana whakakoe ni I he pāka Kilford Malai Akapula Richen Park, pēnā I osu hako whakia ni I Nusilana, pēnā toki hā o koe ni ki he ni. Aiana whakakoe ni I he nau whai ako pule, pēko nau head coach kua te pakalani, pēnā I lāmat ki ai mo tēni o manu, mo ni ihi tōlahi. Io na e o atu ki ono popo I o e whakai hā whanau o kunau talenit ia ki he wainga koia o tātoto fitu atonga. Pea me he te pili o ngai hako tutuku me seneni, e whahoko a pōni I he pōne, aloha naiti I ae tau wako I o St. John, ma sa mele, o tau koe e tau tahi o fitni ma varu noa a pō. E whahoko ni ke Pauline Club, I Mary Lance, e pōni, pea o whahoko ai ngai lulu, mo ngai whatongi a kotoa pe koe a whahoko ai a I he pōni ia. O te mawhana I pe whoke ai te o e kalapa, kalapu kawatonga konseti, Ai, Koristutuko St. Joseph Business College o Glover Komesolo, aho ni ma o se pite ma. Amanaki lama mai foke pule a komitonga kia e la man ma afu, ke kau mai ki he fatongia o e whinga pa angani. Ko ia o ku pea te popo a te pepo ki mo e whinamotu ani, ko e palestinia o e Koristutuko ni. Te wake atau e moe poro ai Koristutuko Tonga High School o seneni, whaako moe e septema aho opo maani ma. Whakaos pia ia mwe ngai mea ku hoko ati seneni o ku ata e tala monou e whahoko I ahoni ai katoanga o e kakato o e tau teo ni manoa o e whalolotu katolika o Manly ko Maria I makulata mo sangato I kona sio ko e palokian foki ko e fufofotua e ko mni o tonga I wahenga Manly I tau tahi wabalfa pia moe a koe kau mimipa. Aia koe palokiani nai whahiwai a ilali o se lui ko pekia pea ko smoso ane viane ala moti. Koe tauhi, koe fufatauhi, ko pesilecha kone mama o atu, pea mo tala noa kono kono vale, pehe kia kitsoni kite au, pea mo e fine moto ani foki nai tauhi ai. Koe pule hi wala ko tua motu I fua kone pekia, pea mo e kai ngalotu o menli, aia kaike. Koe whawhita I pē, koe lawa lere ngā hinga au e patroa ke sea si murini te a kumau whapae ai. Katoa ngā ia whaha koe aho ni tau teo ni manoa o e whale lotu katolika Maria Immaculata St. Ignatius o Manly. Pausi atu pē linta, ko atu pē e mau pukua ki ofa mo e wha malo atu. Ai lawa koe anu whaha koe fuu uike mau inga o e lea patonga. Mo e kawe inga maari e mwha ofa koe fe unu mau inga e tau lea. I he hi wā, pēr mō e whai wā. Whamaro lahi atu o e tāua kēne o fumāni, mahano pātolaki ngāwe mahu inga mō ngāwe lahini no silana, pēr wā te whamalo atu mau kawat pēki ai. I kai fō ke whālau e wakai atu lintāki o mō te pile mahu, e mau whaka wakai atu e ngāhi mea kait mō ngāhi mea tokon whāpofa, pēr kumalo e ne lawa mō kinau tolu ne whai e lukuluku. Malawa kotoa pē, e mea kotoa pē, I he tau ngāwe whataha, I he ofa mō e vaivai manawa, a koe tākanga e tau pohoi e rinta. A tu pē talmonu, mālo e lawalele e fatongi e koea, pa ku alue ai ahoia o tali me tau kahau rinta, ko tu pē whaki lawa te tau kahau, ka on pēki toi whaape. Nā koe kono whakato a rinta, ko tu koe ki e longongo e kolama o kokot me sereni ahoni. O pa pēna e ngorele ya, tu pē a whamalo a tomu mea mai, ka mō mea tua whato, kua weina ilantan tui fua, mālo.
0: Whamalo lahi atu ueina hono mai tau ngahi o ngongo ki he aoni. Tatok whelongoa ki ewi kau, kau kukawia I he whakau kau whafo ofa. Keke lava mai e tau fo o ke tau kau ngā kau hono whaka ilonga I e tau wikele a whakatonga. Malo.
2: Homo alo kife.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si aiho siwi.
2: I kai, o ku fu uke si I a nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni ma balu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke ma uke taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. Ok tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua faa faa tolua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko siwi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
3: Fai! ho o sivi maa mao tolu.
4: E hao I he meili.
5: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mou whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, te ako vave hono whakatau e utikite. Me a mai ke tau katoanga e tau e whango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta uwhaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. A fe, toko naki hongo fulu o Okatopa. I fe, I he Trusts Arena I Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, te koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. O anake to. Kai to tongi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu I he Tai Mini Pe. Ma uia I he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uivi iwi.
6: Tanga maari ko nike o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fawalu taha fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, hu hake ki hene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, Orea ki ai, malo.
7: Kromo eki galimua ki whanonongo ia koe ni ai kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanonongo ke kao mehemi pa. Whakatoka ngai ange mua. Koe tau poro kalama wha malo sino mo wha feohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel, tua sila, toluhi waua Great South Road o tahuhu Auckland. Aho pure lulu, oe wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki he mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu oe wiki kaha. Waono a kosi wafe wano pe yai mo nga hi pare ki he tau fe au hi disco wolosi pe mo aloha lere taha ko yai o kwata fafe loto ma fana ke tau le kere ka kotoa pe o loto au kalani mo me mai ke tau polo kalama fra malo sino mo fa fe hoi ko mo le re mo mo fi fi mo to ya we the people fa papa tu pirikita no ofisa fetu ta
6: ko ko le fenga mari ko ni ke ata ki fa no no ko ni Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa moe lai pere, o kukilo e faa, I he mire mila. Tua sila ke fai kiai ai fetu utaki, pa moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pia mau mea e tua sila koia, te ke mau mea e a fwoi mea kai ko di. Malo.
5: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whakaafamiri eni. E kai koha whakataha mau mea toko nipe. Kau mai e tokonaki hongo fulu o Okatopa ke tau katoa nga e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson. Ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe po taranoa pe tau laukau aki ho tau ngahi ulunga nga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofi rewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. I he mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa nga I e feohi whakatoko ua.

Kadonga. Koi koi. Tatari kon kagatonga te uto o apeta fasi mo tatari. Iyo iyo kuke on o mai koi ya tani mi kaguka je mo uima ho me faita. Koi ke ke. Vakaya ne pa me ko

0: Can you hear me, D?
1: You're gonna go get you.
0: Turn off the

0: Katanga kuang watu.
1: Iyo.
0: Okay. Iyo saya. Kona kuang bai. Iyo.
1: Bai.
0: Ko hi kata hokatu eta proklama. Oku tatale le ko ki eta proklama ta no mala spoti ki fi fini katanga. Ka foka tu kate ko ko ha ha o fotu tu mai ki proklama i fi fini. Malo.
1: Malo de ko ko ke ufa pe fatapo stack mai ke programa le tio ya ni na ta ke fa ko te ta no spoti ho ani na fa fo ki fe nga ki tonga na fe ma pe ke ki va ta no me atelita tonga ki ta ma coach ko ko lor mana is ko na pe mo link ki avu ko si pe te weekend o de ke ta ma ta ri ka sai be pero de fe nga ke ho ta ko venus ko ki ta mo ma na fe mo ki na ta ka sai be de five best yoga me aua when I vote and five for a test you lucky go or break you out Sabade. But when me alliance I fight, I know guy, but before get our team go warrior. Come like fucking if a pocket by my repertoire, a pony, a far forget Sene. We forgot to a damnate, okay, two mile bear, I fed to keep bear warrior. I am a tongue, marunga. And he can be me work at all, Urak, Bagoloto, and Mine Ficatol. I go fegat be Benthas from my rooster. A riff of Foke, a Pentha of Figao, and America Taka, rooster, but I told Begongo, I can fufake again now point. How's my inno betty to Tongale to Kawaiki? If you are going to play of who, Tim Taipoku. Kami nga taipa ko ta siyo koi ke sipi nga vainga koi a goya te mini. O kwaane e furi o make he apito eme he ngai kamata mai. O siyo ke tamiko na nau tawai mo e Penrith. Na Asia e nau Mateu Teu mo e furi furi e nau vai. Chanta fito ke nau Tiffany. Na fu malo apito Tiffany David o ko siyo oia ke nau Tiffany. Ta mini hangai koku tam lako a koi fata. O kwaane e nau Kupenga na ulakpulu, kono inga ke tapuni o te algi tua, kono inga ke lakpo kia penfer na ulaku, ki he tau wuth koe malai. Kona kupenga e koe mainerevo koe toko tolu ia, koe toko tolu te na ulava koe puke e Bulgaria. Pene tunga pekato te lava ke na vainga vave, pe to lava ke offload, koe tau sio ke whakalaka, e koe sipinga pe ia penrisi unau fai, o como na malo hinga ia tan go faiti malo go na ki fenimo pa o ve ke tam go na ate ke ai o go furi na sio go tam go na o ane go fainga ate ki go penrifi na o va nga e fala e ko mala ke to la ita ka o pa na tu nga ke ti koi we get throw ai ti feni kai aro e pulu la vare ke open up ai na tifeni ke ata e na la fanga mare ke break through ata no ko ko ko ngai full fully ya go ta so ko ke ai mo ta mi ko tolo aki pe ta mi ko a kar fra to ai o ku la put pressure no aro ka to ke ai tola you know I don't know put pressure ko e fa ata ko se ka Kau ngai mea mau ngai tasio kau ngai liu kau tamu faya kau ni kau fela kau nu tuan tu hanga o fala ni contract kau mau fita weni mana tu tu kau ya kaya kene hokon pagu tu siap tau nu pei o ikut na firma ke buka buka sama ngai kita mau o vision tau nu ni siap menengah awak ikut foto tu timnya pagu frasi na ame kau ni aleka like Arashima, may forward to our work it out to Artwa. Took off a time for a free Maong of Tosio Gay, I'm like Dama, Dama, let a fake Dama Ogu Vive, but Tom and the Sea of Wake Spezi. Got the show I connect Tosio Gay, Kifralaka pay for two a fire go. Mon fili tonu ka vainga ga ko no ma inga ya e de vita ta sio ka tamba u mata tonu ne fai e fili a ka vainga go ke no vainga i pe to cheti ga e no game plan ke ma lo hinga o ka vainga ke no lava vainga e me ko e ko to sio ga go o fa ya mana klele ya ke warrior e la e fa ko ni o se mai no bete ta ko ta to ya e top 8 ka ko ta si ko ta to ya hange wa ya mana klele ya mana klele ya ke to ko warrior pa ta to mai no be ya bo ka ha ko ki he ki to ko ne al breki ko se fu ki he ke fu fo to to ko ne Rennie ki he ke timi ulok tesi gona o breki gomo fa storia mo South Africa te o sio gona fo to to fo wedi un me mai no ko ka ta ke mo be ko fi di koni e Rennie ko ni ki he front row ko ka ta mo mo be ma to to ma wanga be vai nga fa ta ka ko nga ta be o second row pe ko yo ta ma fo ka gun we ben ka be ka ta ke a lot be mo Holland ka wo na wa fo ko ave va ki e ki e fika o no pa wo e la va be va e o ka va e a locks a hu wa lo te ga fo to to le ta sio pe ga ga nga e si o ko na reni mo na ka wo ka te ki no e la va e kui ko ta sio ko ke ka o tarifa ki was mai ai o ko ke ya ha ta ha hu wa ya e tarifa ki mai ai ai go go Lucy be ua e si o ke ta fa ko ya kapa e hua a sekla e hu ia a ruia ke sai pa pe pe foka ka ta ga ai e alu na o den lava na o hu ka hu mai a ama e ia ki e hua ko ta mare pa ka va be ma ta ma ko e ka valo ono fit mo e valo e ono ngo tamo kone I he Lucy. Aia ko pita laka ia pe amo sekna. Ko tau sio koe hatu oku tau kei a pita tat fai. Ka ko e oku kai loa foki a tu blot ka wei ka u ulmutua I he squat ka ku sio ku kai ki iloa pa ku wai be uhinga pa tisio peke aia ka te au oku sio a reni ki he etchenti. Pe maa e vave ko nao che sio keke. Ka umahino pe tu unha ai hua. Ka kumea pe foka tu blot ko hangau ki toto ohi e tam nipaku. Lea ngon pe ne mahino mwe pawe ne. Puna pulu, pepe ke skalamu. Ka kuto fe maa ohi e tam loose ball. Ke to e maa ki whakarae va. Ko cha sio foki. Poko hoke mata tu a. Oku ke tu maa upe Cam Roiken. Roigard, Kim Roigard, Pebamburupin Love, kena poa koya, umahin mo kuna fea nga ngai, nga tau vai nga koni, nga hufa tamai, poku mwane lau, koku hangea ki fitu hokoa, Rupin Love, ya, leo oi mea kaku, kai ke tae wa, e reni, ke pehe koi hao kona, a Richard Tamunga, e pehe ai na, a liu ham, ikai, e atu peo, tu be kau tarifaki o tarifari e be ki hombe ko Bowden Barrett kau tama e ko ya o tiku ku kau tama kon ola ke koni ola he kau tama star ko toki ask for all ko de ko kwa me teke na wa ke na team la wai kon ko South Africa na usha ki fanse kau tau sio ko ki fanse ke ke la ma hafu fafu fola hi hai ko mai no ko tola na timina tol lo bela tolu ko tola he ko ka u fika u ai na tolu ke ka ko fo testimony ni sa da friga ka mo fo ke da sio ke ka ta to a fa ya mana lele yo ko ka ta ke mo ni be ko bere jodi pe mo tupaya ko ngo ka pa ka u ko yo sio ke ai ko tam fo u benia Mubi, ko Mubi be to hema, e ki fala ka Mubi e tau tangata, finalof, ka ku kata sofo, ka Mubi gen te lava e le kolo. I tamo ku te lava kavalo ua e ka pakau pa le kolo, e si o kena tafak be, e ko Mackenzie e le kolo, Kago Mackenzie to lo dama counter attack le lei Mackenzie tam fa si of dama kono ki lahi we can I high ball mo be kaun te lava pe puna maro pa be fok te lava pe mo we o to de ne o kava mai ta fa ko ya le kolo mo ngai high ball ku pa ke na u mateu teu ki ai o di shoki ai ko hi e ko ko mafta u ya South Africa ai ai up nanda mo high ball ku pa na toki o na lava o tori na ma e ve va ve pe tolu e na aka Gue ki fu aka pe ki territory pe ko kere kere kau nau aka ke nau te lava o turi. Ko kau tama la tae e ngai misteri fa si o fi mau pe ku hane aka la lahi pe ai kau South Africa ko kau tama aka la lahi opi. Kau ku tofu nofu si o fi e nau si pinga aka o wea I bela si pi o ke ke bela o si pinga aka Mesti pinga aka kone tau tolu koe toa ngā mea. Ko aena o kai lalahi patu e aka lalahi. Ka koe tau sio koe koe si pinga kone whai aka. Koe whee koe whee tu na konte kei a vae mui pulu. O ne lava tala whai kei ke pulu alu marunga, pulu mui alu loloa. Mui ngai mea pe whai kei kei ake. Ai Seti kone, fotutu a game plan kone a South Africa. Ata o siope foko ko tama faya ko as mohu atamai, mohu fotutu. Ata o siope kone ki kao fowerti. Taka ko fu fowerti mamafa South Africa mo fowerala. Eko taimila eke ko mea ko siope kei. Ke tau lava e la nauti, mao e tau upul, pa te lava moa, po nasi anu ka ase blata. Pea ke skalamu, koe ki la e la skalamu ke tau lava kontrole le pa mapulei a e skalamu. E ko ilo bende fa maui he tau fau e di dole skalamu kona a South Africa. Ka koe ngako tem koni ke tau mao tau fau, ta faki tau fau ta makla tai, ta faki koe ke break down. Uye ko na mama fa tai no na to ta ko to be ai ko ke te a fa ma le ta ke finga tu ki ke pulu ai ko me ala be ke ta fai ke ta beat them to the breakdown ke ta va ve ki ai pa ta to la fe un ke lava ke malu ya vit ke pulu ta pulu ke ta lava malu ile ta pulu ke hoko hoko te mo rotate recycle pulu ke lava va to me la ki tau lava pit South Africa ki he breakdown. Mea la hea kuhi ko nau pan mama wha ke nau tākot pako e ngatai. Time go nau wainga mai he tai pe kumsa support, well support. Mo nau sina lai pau ke whapapau I tau tifeni. Pau ke tau whawhepak. Le te au o tonu ke hako I fōdi ua te tau tū mau ke hao e tangata ka kita. E kua nau pan mama wha mo nau toi ve vave e malo yang en nau hapo bate tal tu ma kokita yo foto kapau kita te kolo ton ki on top ki ro te kolo ko en afsula la be ko e una batu kita te tola lo kita yo pa foto ta ma ko e fal ta be bo si no la to ko ve va ko ta mo ka ku te alor ki mu fa ve pa ki te fo ba te kita ya te on top kita ya pa ki ari fo ki la Kau te toa tūte, te toa veiveiua. E ko ngā himea lahi, te te kokita, te te ongo, te te lavea. Kau tonu ke lavea, mō ongo sia tamu, lere mō bō kere, au fai tante. Kau ko ngā tawhākia, tonu koe ke, ke tau sio ke, ko tau e, ano laisi sio ke tau au, ko pau ke tau vame ke ngā area koea. Mau e tau set pieces, ae ko lena, ta fite skalamu, mall mo nga tafa ko ya fotu tama na to ko na mama fa ai mo na to sino la lai kai go ba ko ta fen ki mu ki ta stav na to bo no fare ta fa honge in na to ro te na ma ku e ko ba te ta ma pu ma be mo va vi ngai break down fa si si a fi ha la ki de fitu ke Hapoto, going out for COVID passi, mumebe, mo time ye passi. Move, don't take your eyes off the ball. Comea la hilko. It is your febulu, I can't beg it. Mau, but to how it if any year tower kid come to him. Mau, be a pulu for fair Maria get fine. Can I even like it now? If I show guy, kapate tau lama I kapa kata fako ya tifeni maru kapehe ki breakdown wabiki ai mo support play pao ke tokolahi kao support o te tari mo tifeni tafite tau tu a mo fenga ki mua kapate tau sio ke ke nao rush defense koe hanga eko ke te sifa pe a li ki munga mea pe ogna u tokanga alukimo ogo ego me u very effective I mean agapolo mo mebe la hello for tari bebe ke o brekimo me tari ke lere mai ka aka ba tio mama ali ke me o stai mi dangi da spoti do da go bo carrier ke ma o fata mo bulu ke u la va ke ho ko te na wai no ke tari ngai Munga I mea ke tau sio ki ai, ko tau sio agapulu, pa tau sio whenga I mea be, ke maheno ka kita, ai fonga agapulu na whai, fonga no whai, ai naulele, fonga no whai, skala mu, pa be ke aka, line out ti. Onde te sio be ke mea koe hoko, ka te sio ke fonga, fonga na whakahoko inga I mea be, he maa oe whakalaka, tau tufi ai, pa tau ilalewa mea ke whai hoko, kake, koe ngahi, koe anga pe ana lasia me ta faki kone ta langa spoti I ki haka pulu kan kaku te tau sio foko alo e koe lik wata e liki te tau sio lau o pe ongo vainga paka inga tai na faki post ate ki mea e Facebooka ki tau haka pulu fuka kai fefine fefine kote koe mea lahi e kua hako tau wanga faka fonua wanga faka malu ke kai fefine ke na wange tofai pe toonga kai fefine Tala uki I whamama te tawha koea, koea ka pulu ia ku whemau ki te look like a man, look like a rugby player. Ke o te te ata o lue lue whaka mea haolo pe koe, whewhine ki kai, o ke ngai lele pe koe, ngai lele ango lue koe tok taha ka pulu, hato lue mai hange mai koe ki ke pe koe, whewhine kom, ya, lere hange katama ka pulu. Whakau kau ia mea, aka pa teo teo iho, aka koe aka taha sa ka pulu. Kobe ko heka ki tau toi fefino. Ta ka ure ko toko ta akapulu. Ko te tam te defende, tam te te koloi, ko mea la elton ke akoi. E akoi to ta akoi. Te kolo ko hae mea ko. E feho vai, e feho uma, e feho ni maa moho ulu. Ke hao me ngai fepaki mo ngai mea pe. O koi ke ewe peke, ke he peke alwi kai. Pauke ai fonga. O faya ke te kolo, ke uike o te lavea a kita u te kolo. Kai tō ki lalo, a tō taha kō ki ai pulu. Ko te tamu ai e tifini, ko te kolo e tamu kō ki ai pulu. E a whaingo maria ke more mai pulu, ke ma, e tau whai kai kō a te ki. Ko inga tau whai kia kai fine, ko e ostaimi, ko tau, ko ni ku tau kau hea ka pulu e kai tangata, pa ko hata sio pekita hea ka pulu e ka muri ni. Kwiki te ambe ko be ko fa nga o tu fa le le mo gi a pa si ka ko ni ma le le pa fine me ko ha po pul po bon be ka sio dam go na te akai o te pinga ko ko ai tonga akai po ge ke fa e ko ke la mo ko to ta tu ki mu a i he wai nga e te ko lo mo be ke skala mu ko me ko ko tau sino ko me la hi te te i ho sino te ke a ko he ko fe pak Ko tau tangata I kupauki ke alu ke tamini ko lahi mai o chim. Tamia ko ena kai ke e aha mea be eko chim ko whae ki pe lere. Ko hiki tangata o fafa lua he lere holo moia. Ke whamasino paki ki extra. Paki lere osi puko aho pe ua e fafe ua o fai whamasina kalapu. Alu koto e lere henga aho e toinga. A go lere go faki extra go ya but I look at him for what you know get mata tari ka kai la la mo half in a day with fill up ya ke o te ke fa in a day la dai to go ni be me ta program spoti ka da be ke ke ma o ka u fa fe mai ke oni la ve la va be ka be to ko ta program e la va te hu te fa ki to go ni mu ke analyze ko ni ka o ta tari ai be ke ta o Beke ki tau warrior o Bopoi, kako e... A Bopoi inga ki umate au ki he kai. Koe tai mai noe te tae.
0: Kauia, e kautonga, maratui peko stuange mahe whaiako a Afrika, kautonga. O koe whenga Afrika ke nauhanga o breaki pehono tamate ia fo ikai ko a obregi ia na donne ni mafitu ke noa ai kone pehe ko ikai ko ni e valu noa a Springboks ki e noa obregi ka va kai ki ai
1: foi con a noa ke ai ko fu lo a kato pe kai ke mari fu ko kai ke ga o el antol foi foi ko ia te da poco in la ka ko tu te la ofenga malo kau te lai ange tau whinga a ta tolu.
0: Koia.
1: Ke tau ma. Ke hao hao ai foi tua koi ni. E ko te pe ko e atunga ai pao pe ke tau fai pe tau lei taha. E poko ai pe amala ke te shoko ni kau tau kei wai ngas. E poko ko ai pe amala ke lei o te shoko kau poto wai kau kai ke tau fu u lama faa faa fua fua we go not locked out Benny for back here eh malo ko gi lava better program go ki ali david
0: tio
1: ko
0: fa malo at ka te ko malo a bit lava ready the program I a hon to fa foki ma ka o ke ta si o ke like te si ma tu fo ta one to africa o ku ke te ka pe fo your bregi eh ki
1: ta te te ta ho ta o ta o ke te me ke fa no Hello, Sophie. Io, more now.
0: Oh, yeah.
1: Malo,
0: go for Malo at Catego. Malo, lovely day, the programma Kihe Ahoni, Kai Oceani, the Tau Hoko, I forget our programma Koya Oku Hoko, Ihoko, I told you, Piamoyako Tutuku Koya, a sauce for Pamela by Malo Gatonga. Of at
1: Malo, dear,
0: of at Malo. Koi tautai mi ia. Toi tau miniti e nima. Toi tau miniti e nima ke nima. O se ni te tau hoko atureo ke hoko nima. He hoko e tolu ki he tau programma koe o koko malo.

0: Koutou tai ko ose minitie taha mehe tolu. Polo kala mai ni ae kaukolista tuku koia sangato so se foha apai. Pea ko fifia ke tal talile ya mele ves fe ao. Ke whakahau koe polo kala mako ya mele ves I maloe tau mai ahoni. O ku te ki ai ke kau mai e pariste ni. Kai tal talile ko ke polo kala mai.
1: Malo apito e linta kai pehe kia kia te vita. Ai fa ma o fa nga mari e ma ki ma to lu ke fra ho ka tu e ma o polo kalama ko tu la hepe ko palestini o ko lo to nga fe nga ke ne hu mai ko na na akto e senia tu pe ki ai e ai link ka ki mu ai o ko kore ke ma rak fra mar mar wat pe mu ai nga itala fra tapu ko to ape ko o si nga we aki mai he e Pareni, kai ata mo ki mautoru, mo ki maua, ako ke mawhahauka te polo kalama, ako tutuku ai apiako sangatso sefo o e otu haapai. Ko e lorotonga e tau kei whatatari ki he palestini, ke ne kaumai ki he polo kalama.
0: Ka palestini ena kos kaumai mele vesi malo. Ilaisa ko pehe ke lavakapan.
1: Ke utuka te rakfanga marie ke kamata imai he paresteni etau polo kalama ko e forofa ke tau ta e fanongoa ele o paresteni kaptau fiefia he tau kaunga kaumo e paresteni he hoatani.
0: Sane ka taki. Iyo, koina guongo mai.
2: Kokore pe ke u hufanga atmo ai he whakatapu pe mo e lotlelei ne tamata aki he polo kalama e le teo koe ni. Kai ata amua mo e ki whiremotu ani ke whahoko atu hae ai loto fie fia pe mo e mafana ke taritari lelei ai Kau kolisi tutuku kotoa peo e kolisi sangatso sefo e otu hapai o Aotearoa ki e tau polokalama le tio I he hoatani. Peo pehea e whamalo ki a linta I he whainga maria kua omi ma aki maua I he hoatani ki e whai atu ha whalave lave whikau aki pia mo e Ngā hilanga ngā ue o kuwhai he kolistutuku, ko viape ko e hanganaki atu ki he teo e siuperi tauni manoa o e ki ape akoni I he tau fo ou. Pea ko fiafialahi ai he kaunga kau pea mo e sekretari he hoatani, kene whai mai ha ngā hi whamatala o whekau aki, pea mai ngā hi me ane, whamaloa te whai ngā marie. Ka koutuku atu ke sekretari. Malo au pito.
1: Malo au pito. Saane. Oku whakamaafana ma upe foki pe a whakafiefia ma upe ai whaamau ho tau. Ki whainga maari e tuku mai he ele tio PM en tō ngā ke whakahoko atu ai e tau polo kalama. Ki he ho ei koris tutuku. E kai ke ngata pe I he nā ume ahangaton mahere tio. I nu silani ka aku toyongo at foki he ope. Ki ngai tapa ke heke he koto ape o I kolo ope. Ko pehe pe ke rakamata aki e tau polo kalama e ia e ngai whanki ongo ongo na e mak tonu mai pe me I hapai me ape aksanga tso se fo. Ko e anga mahe ni foki o tau kau ma pe mo tahine pure ako I e tau polo kalama le tio ka koe ikai kene lava kene kau mai I he polo kalama o he mahinani. Tupunga pe I he ngahi fatongia o ku fuesia me I hapai. O ku lolotonga lere foki e ai poako ai whanau ako koe teu teu I ai pe ai whanau ki he teu teu koe o he sivi. Pea o ku lolotonga rere ngahi pō ako mō mō ua ki ai e ai kauwhai ako pea oku whakamāwhana a pito e te siu ato ki he ngahi ngā aue oku teke mai he tahine pure a ko, kai pehe ke kau whai a ko, me he foi one one. Pea aku lere foki mo ngahi AI, internal assessment, pea kuo lava atue ngahi le son lahi, ke na u IA. Pea aku teiteu pea moe common test ki he wike koini a pongpongi ai kamataya he tūsite o whaka osi ki he awhalaite, me soni e ua he aho. Pea aku lere ai ngahi ngā ue koni mei a pia ko o ku tau fia fia hau e koristutuku he e tau wakai atu ki si ngā ue mā te aki o kwhai mai he e tahine pure a ko me e foi one one kai pehe ki he toenga o e kau whai a ko hono teu i e tau whanau kai pehe ko e hakotupu e ai whonua ko winga ku hanga mai e ai siwi to e pe mahina nai pe e ua pe a au ki he sivilahi. Na e iai foki e tokoni ai e ki ko vana haapai ke apiako ko e mama sola pe a iai mo ngahi tokoni ke toki whakahoko a muiange ko e tupunga pe foki eni i ngahi whakatangi o kuwhai me he apiako he tahine pure a ko e kore horo a ngahi tokoni ko e ni ki he kawai e ofisi o e ko vana. Pe a ko e na e lava atu e whanau wako sanga tose fo he we pō ko e ni ane afi ki he whakawhiohi ai apiako haapai high school ai a okuloto ngalere foki e na u katoanga si uperi si riva. Pea na e whai e whakawheohi, whakaafe ki he whakawheohi a ngahi apiako ai a na e whakahoko pe ia he apiako hapai high school. Pea na e lava atu ki ai e apiako sangatso se fo. Pea whakawhiawhia e te se atu ki he ngahi lau maari e koko e whakawheohi ai ngahi apiako i hapai. Pea na e iai e pihe he apiako hapai high school ki apiak ta faha mo pilo levu ko e ta teke ha pai high school he mahinani te ta hoko atu ki ta faha mo pilo levu i he mahina katu u pe te ta hoko atu leva ki sanga tso se fo i he ta fo u ko e uhi ko e te waki ko endi o e ta siuperi ta u nima noa. Pea whakawhiawhia ke pule a ko e siofia e ngahi tare niti e oi whanau. Pea kamata foki ke introduce e whereti ke tau kou tuipe mahalo ku mula vei peho e kristutuku kai ke sola whereti ke tau ka te kumotoru ko e kaweni he whai ako na e ngā ue ta ulahi au pito i sangatso tefo, ko e kwafufua ki a whereti mahalo na e kamata whai ako a whereti sangatso tefo i e mahalo pe he tahiwa fituwaru pe ke tahiwa fituhiwa. Pia na e osma alo olo pa kone to e foki mai a whereti ki sangatso tefo. Pia ko kamata ke ne introduce e ai whanau ako ke ngahi me alea fo ou koeni na e o atu he kau he tokoni a e koristutuku me austereria a ia na ave ia e konteina koeni na e toki tāua toki i hapai. Ai oku where angahi me area ke hekehe. Pea ku fia fia ki i whanau he hanko ni lavange a whokiang a whereti ke toi a ko i whakarere i ki nga utoru i he tawha aki ko ia o e musika. A ia a ku kau atu ki ai pea mo e whai ako pe koen ko kori news i pea mo peheke a wholau ma ake. Hono whakanganga koni o e whanau ke ngahi mearea koe ni o ku kawai e ukulele ko e kita, ko e kipoti, ko e mea ifi, ko e nafa, mo e haafua e whakaki i mea rea ko e ni. pe aku te te ke fai mo la va to he mai na katu u ke fai e pe hono pou pou wa o e Whakawhia ngai e whanau ko eni mo e ngahi me area ko eni ke teke aki ai peho na tareni ti. Pea mo to e penga pe foki ke whakalaka ki mu ai tu unga whakamusiki ko ia e whanau a sangatso sefo. Na a tau ilo pe foki ngai taimi ko e kulawe i pehe palesteni e nai ai whaihiwa ai apiako ko ne pekia ko lo manuhausia. Na e, ia e ngahi tala noa, ia e hiva ko e ngahi hiva e korisi I e taimi ko ia. A ia ko e foki atu a whereti ke tau ko e ni, na ka upe mo whereti ke tau I he teu teu ko e o musika I e ngahi tau ko e ni he kuohiri, ai ko e foki a whereti ko e ni, ke tau whakafoki mai e ai tunga fra musika ko e apia ko ke to e foki o to e fakalaka ange ia I tunga ko ko e na atau ia ai ko he taimi ko ho e cross tutuku ai ko na e pa solo ai ko ko e tau paresteni ko e fra foki ne fa na u ke na fakalaka na toru I e fo I tunga ko ia ko winga ko te wa ki ko ni e tau siuperi ta u eni manoa pe aku Lere foki mo flow show ai ako na e fai fra falaite ma pe po falaite ko to ape ki he senti beach ko flow show ko ni ai fai ki ka flow eva eva ko e kong ai pe ia e na o fundraise ai fa na o I kai ke ma api ako nga tai ma ho na o pare pe a ange na pe he tai ne pure ako ia ai pe mo ka o Pulau ewe ewa na u toko ni pe ki nga tōru ia, ia te ki nga tōru pe ki he api ako. Ko e nga u fie fia he sio ko koe ki he tare niti ko koe o e whanau wako a sangatso sefo. Pea a ia koe lere mai ia koe ai folosou ko oku ko ulawe ipe ko aluki whaka osi e ai o flow show ai ako le re ko ia he whakapalaite. Pe ako e tau ki I mama he mai mei he siuperi na e lava foki e whakataha ai koristutuku koe ni a te aroa ni he wike ua ko mahiri atu. Pe a na e mahino ai e te whai e whakataha I he wike koe ni a pongpongi he hoata toko nā ki. Taim taha waho ata ki he apsiasi koeni siasi tonga tau ata aina koeni I Menkuli. E to e whakapapau I atupe ai tu asila I e tau peesi koeni ai koristutuku anu silani. Ko I ai kau koristutuku oku pau oku I ai hamou ki I taimi ata I he tokonaki koeni wike apongpongi. Ke moulava mai ki he e tau whakataha. Pere e tau ngahi whakatutu mo e tau ngahi palani mo e tau ngahi langa ngā ue ko eni. Ko e ui ngā ko te waki ko eni e tau siu peri. Tau ko eni e ni manoa. Aia I he e whakahokoia I he tau fo'ou. I tisema aho valu, aho hiva, aho hongofulu. Ko e aho ia e tolu. Pia oku... Kore atu he palesteni ke mou, ki tuku hifoha mou taimi ka mou lava mai, ke tau whakotu utu u e tau ngahi palani ko ia ki he siuperi he kou tui palesteni ko e tau teu polau ko eni he tau fo'ou ki he siuperi ko e fuu folau toko lahia. Ai tau veke veke ko eni ke tau lava atu ki he siuperi. Tāku te iai pe kore at kau kori tutuku. Mou kau mai ki he whakataha ko he ni te waki e ai fotutu e siperi. Ko osmau mai e ai polokalama whakaanganga me I haapai. Ka ko e polokalama ko he ni I e eku ilo I o te kai ke finalize. O ku ke I atape ke to e tau to I whakalelei I. O atu ho tau le o ki ai, pe koi haianga e tau whakakau kau. Ka e tupunga hono whakarerei, oi polo kalama ko ni o kapau te mou kau mai ke o mai ho o mou ngahi whakakau kau lelei e tau toko ni ake ki ho no whakarelei I ko ia oi polo kalama pe ko e to ia hangahi mea o tāna ki atu pe o tau fiafia pe ke anga oi polo kalama ko ni kua osi whakaanga anga mai ai a ko e whamanatu atu pe te u Toutou update atu pe, ai taimi whakataha I he tau pēsi koni I Aotearoa ni, pea moe tu asila, pea moe taimi. Ku una ki ima he whakataha ke pai lolotonga e aho, ke whakawhainga maarie I ke ngahi. Hou ei, koris tutuku ko ia, oku nau I tu a okalani ke oangiha taimi ke nau, kau mai ke tau, kau ngā, tau whakataha he whakataha mo time lelei I ho o me a atu whoki ki he ngai whetu taktaha na a mo polau mai me iai. Pea koe, mahalo koe ngahi me a peia e palesteni o kou whakakaukau hake o kutoi ai ha me a ke tāna ki mai ki e tau polkalama koutui o kuki kei toes lai si I pe taki I taimi pe tuku mai he eleti o.
2: Malo secretary ko komanatu I hake ne o si ya o ko e container ki hapai o ku ke fai mo ha ki lave no no pe ke fa no ke ai ka ko listo tu ko na u me mai ai uinga foka no ave container ki no kamata ko ya no fagalele o e fare ako ka ku atu pe ke fai mo ha ki lave no no ke malo
1: Malo palestini. Koia. Koe konteina koeni na e ave ai ko koe nau nau koeni na atau peinga pa anga ki ai ki hono pakalerei I ko koe oi ato ko koe oi pareako. Ai ane osi kamata ngā ue koeni. Pea ko e ku ma o ki ngā ue o te kaike osi. Oku keilere pe ai ngā ue ki hono whakarere I ko ia o e whetongi o e ato. Ko e na akwakahi whope ko e ngā ue ni na e kamata I he wike ko e ni na e toki mariwa tu ai wike kua o si. Pe a oku loloto ngā rere ai ngā ue. Oku te kai ke osi ngā ue pakutau lawe I kotoa pe foki koe ki ngā ue oku lahi lahi he koe whare oku ma olunga pea koe whare oku lahi pea tau fia kotoa ko kamata ngā ue ko ia na whai ki ai e tau peinga paanga pea koe ki ngā tai Kua tau lava ke tau sio, ku lava ke whakalelei I e ai ato oi whare a kona e whai e ai ngahi laurea I ai ki hono whenga I ke whetongi ato ko uhi ngā ko ke si malu e tau whanau a ko me he hangi ko taimi e ai uha. O ku lava pe e nau Ngāhi le soni o whakahoko pe ilo ki ako. Pākou ilo e palesteni ku na o si kamata ngā ue na u wakai tonu atu pe ki he kamata hono whakatutu e nā ngāhi mea ki hono kamata o e ngā ue pe oku loloto ngā lere ai ngā ue oku ikai ke ufu maupau pe koi hae ai toinga aku toe kana aku maupe ki aina e whai whakafuafua pe he Koe ngā ue e mei mei I he wike e ono. Ai kou pehe ko o tau I he wike peeni e ua ko koe oe. Koe ngā ue ko ia ki he ke whare ako. Paku tau toi fia fia pe foki. E presten ka pehe ki ho e ikonis tutuku. E na e iai foki tala noa. E te kau mai moe ki lai kapa. Ko ngā lai kapa he ato motu a. Ke lava atu ke a I aki e ai api utako ui ngā ke whakahoko ai e ngahi tō vestapolo ai whana wako ko whainga I peko ui ngā ko e te waki ko eni o e siuperi pia neongona e pehe e lava na iai api utaka kato ka aku ko e ku ilo ki ai o i kai ko e ko ngā koe o ku e lava he e la i kapa koe o ku ma uo a i e whakawhi unga pe ki he Vesta Polo ai whanawa ko ke whai aki e nā au i peke ngata pe he ngā hei pafanga pe ai a ko ki he e nā au ngā hei polokalama ai a ko ka kutoe lava whoki ai mui ki whainga pa anga ai ai whanau ako. Pako e loa tonga tala anoa ki hinga awe, o kou manatu i ake ke whakamanatu at peho e koris tutuku, ai lulu ko eni ai whanau ako, ai ni ko ena e toutou whakamanatu mai pa nasi kore mai e ngai pareka ki tau tolu, pia kai pihe ki he whakatau e nau tikite, ko e whakamanatu atu pe, ko e lulu ko eni, oku ko ilo ko osia ngahi pare ko osia uia ki he ke pure ako. Ka aku ia ngahi pare te kai ke au ki ha pai, ka ako u whamanatu atu pe, he ku ke i whai pe kore mai a whanau ako, ke whamanatu e whakatau e nau tiki te, mo whamanatu ai pe e nau ngahi pare, to koni ko eni ki he lulu, he oku te te pe whanau ako e nau ngahi pare i ha pai, nau toi kei kore me peke kore stutuku ke whakalahi ange e nau pare heko e nau lulu ko niko a lulu lahi palestini oku pare ni manoa pea koe pale ia koe ni oku mea tahe katoa koe ika koe peke koe ngai mea tahe koko oku whakaamu koko kia hei koe kau kore stutuku koe anu silani. Pea ko ia e ho e koristutuku whakamanatu atu ai pē, ai lulu, ai whanau ako. Ka pau o te kai ke a ho o pare ki apai ki sangato sefo, whakamanatu atu ke taimi pē, ke whaka a ho o pare, kai pēhe ke ngai tikite, o ku ke ata pē, ke whakatau ha o tikite. Ko e mahalo ko ngai mi apia o kou manatu o ia ke e Palestine, o ka pāo o kuto i ai ha mea ke whakamanatu mai ke whakamanatu at ke o i kostu tuku.
2: Pika e sigertani.
1: Ko e taki taini foki o ku to e si i pe e paresten. Ka kuta kore foki ki he ka kostu tuku ke nau a mai ko ngā ko teu ko ini e tau siuperi. E ko ilo e paresteni o ku pau ke a koe fufai valahia a Aotearoa ki he teu teu koe ni o siuperi. E oku kou ilo ko Aotearoa ni pe e paresteni oku tokolahi taha e kau punake koe na e a koe i so sefo. E koe kau punake kuori fai, moe kau punake mei kuori fai, moe kau punake oku toki kuori fai he ose e siuperi kau wawiha kau punake koe ia. Tokolahi e tau kaupuna ke ke teu koin e tau faiva koin ke tau folau ki he siuperi. Na au osi fratano a foketaine pureako ki he puka koe o nofo anga o nusilani ki sangatso sefo. Ai a kuo osi kaamo sangatso sefo ko ia pe o ku kaike iaha nofo anga ke lavat ki ai ha apai o os whakatama sangat so sefo ke fukau folau toko lahi mo fukau faiwa toko lahi ko eni a Aotearoa ni ke tau me anga tonu atu pe o no fo pehe apiako o kou ilo ka palesteni o ku puka mu o muataha e risi ko eni ke no fo anga ko eni i sangat so sefo. Palestini kou tui peko ta taimi mahalo peko mei osik fema

0: fakuo fai e PML tonga om fa mari ma ki tau tolo. Voi a o korpen ke tau nga pe mo e rot kamata o e aho e ke tau tau fata pe ai e ngai ta po ko ya ka ho ko ta po ka ma o ya e vriami ko me fa fi fi fo ki o le re ko ngai a ngong ko ko tau no nga mai u se ko ni my ai aho tau hanga o pamana tua pamauinga ai mauinga rea fatonga tau mauinga tau tonga I o tu muri ko eni e pego me ana ho ko sapate pungpung sapate na tau kamate pungpung sapate ai na e o ki he temba ko I kanto o pena e na e Pakai ipokai ay maya pa mo tao malung ako tanto ba hasting ina ukaw may tongi ako na ako yao ko tukoy tumo ay kafa ako yao diyan di gifo matala may nga ko fumina kifo tuto pa mako yao ako yao ko tukoy pa ako yao kasi hanga mo ako gifo matala may di to kasi mahinlang at mahinlang ay kasi
1: Ita pa ko to abe ay ang ay photo na ke fai maro. Maro ko to Tomas. Tu fai ko maro ko ni hanga pe ko si mi na si a Tomas. Na e fava ke pe ay no ka to nga e mau inga u ke fa to nga I Aotearoa I e vahenga Hawke's Bay I kolokon ko Hastings I aho sa pate aki pe ay o wau rotu. Aena tataki akia tokon paresteni tahini ko fare ke toa ai mauhimi fai mo maulotu pe lava pe ia pe fai mo ne le talital na e osi pe ko ia pa mauhi ke toa pe ki he ki i to taha ai ko ki i lokava pe na e frafe i mai leva ki ai ai meia ai ko Wendy Scollum pe mo e tokoni meia ko Michael Fowler Pa mo e kau kaunsela, aina ka wai a henare o Keith, ka wai mo e kaunsela ko eni ko Siam, Daniels, pa mo e ongo kaunsela, aia ko Hena, pia mo Yvonne. Na nau kau mai rewa ki he o wau ilo kawa ko eni, aia na e whaifatongia ai a tamai o eki ko eni ko Te Vita, Lata, Junior, pia mo e mo ki nau toko toa pēna e kau ki hono ui o I kawa, ko mai kōrwheke, manu whonua, pia na e tau ai, pia mo e tau ai eki, e ko tahine ko Sela Tupou, pia na e au ai pē mo e ongo ki tahine whire mui, aia nana kau hino tufa I kawa, na lele whatongia ko eni, o toki whakahama ia he meia o e toki taimieni na toki kawai iha ilokawa I pe kua tu o taha pakone toki fufua inu ea I kukawa me ho tau whanua pe kukau ia he ongongo whakafiefia ke historia ki mautoro kweni a community tonga me vahenga Hawke's Bay kakeke ngata pe aige ki he tenga o e tau whanua inu e silani pe mo tonga I kifoke Lava peko ia, hoka toa I pe ai polokalama ki he fusi o e fuka, ai na hiva ai, ai whakafonua o tonga, I Hastings District Council, fusi ai pe mono fuka, ai na whai ai polokalama koe ni, I tua pe, I muahi he huanga pe o Hastings District Council, ai na fusi fuka ai, ai toko ni palesteni pe mo I meia. Na lava pe ai whatongia koe ni, na toi whakafe I atu ai meia, tokon me ya kaun kaunsela mo ki nau tolu pina nau si I ahia a proklama fika roa ki he loto kaunsolo na ye teu te wai e he tokon palesteni pe mo toenga kau whewhinea ki wha maa maa lohi. Na ki lava I bimo no tāpua ki o e mea kai koe ni e he kaunsela a henare o Keith lava I bimo wha maa maa lohi o me ya tokon me ya kau kaunsela mo toenga o e community tonga pea toki whai ai pēmu ngahi pōtala noa, whai ai pēmu si pwaki, mea ofa, e tōkani paristeni ki he meia, lava ai pēmu no ngahi whaita, pea lava ai pēmu no ngahi vitio. Ai koe lava ia e polokalama whika uraki, ai community tonga Hawke's Bay, pe koe Hawke's Bay Tongan Community Langa Whanau Society, i he kansolo, i he aho sāpate. Pe tōk takiraha mātoko ai pē o arukene ngāhi siasi, mone ngāhi yaua rotu, pe mautoki whakatahataha mai pē ki he ap siasi o siasi wesiriana tau ataina ato ngā i Hastings, o tōki whakahoko ai porokalama whika ua, ai a koe pōhiwa. Koe mau porokalama whuko ni, nei toi se pē ai, ai mau tōko ni pateni, whare ki a tūpō, pe na iai ai siasi tonga tawa taina, kai pe hefo ke siasi pesilia na tawa taina tonga, na i kamata ki pe ai mau himi, whaega mo mau lotu, pai mo tuku lotu, pe toki tuk lewa ai sea ka toanga po hiva o tala ni tuku tuuni. Na i flava ai pe hono hiva i o tau sai o ne, he koe kawe inga fo kia o wike lea whakatonga e tau anau anau, koe hiva, koe whi unu mahu inga i o e mau ia tonga. Aena e lawa hano hi wai, maari e upita whakalau maari e, toi wahe mono ngawi a mono kaurea, pena e toi whakaata pe e he tahini se a, a e ha toko taha pe ma e tuko le, pe a me whakama pe tae proklama koe ni. Ka koe ki teu ki ipose ai, ka toko tae ngā maari e koe ni ki a Tomasi, kene toki whakama wopmaha ngahi a ngahi mea nai, kai ke kawa teki whakamatala.
0: E mara bito ri ami e tu nga kona ko na ban bena ka ke e o ia e fo tu ai e po kala ma na ki le re ku ia ki e se tu ke ho pa e ta ha wa na o tio mai pe ho mo lai ka ko ku na ko ku fe u man tu fo ke le re pe fo ke ta u le re fa ta pe ta u po kala ma pa mo le re pe ta fe nga ko ni ko ji le la nga ko ni ko ha ta ho na u tu ko ga na bu fo ta no a hange na uki ma te poatu na io pe me ya ya hange mama na fa mo ki kore ke ya ha ki toko ni ke me ko ya ko ko tu pe o ma o ta ke be to pa na ma ri e bo no ko na bo le tari ya mo kore ga na fa ya ko e fa ki
1: e ka vivo ke tu ke kore e ko ta ko ta fa to ngia to ga kore ka fa to ngia ga ke ya no mai
0: Oye, pues mira, fue así, si ya ve a mi con un agua, mau y un agua, muy lava, el pequi, lo cava, neón, o se cae que está un lava, o que está un mafagaba, o que está un toquia, caco, caco, está un hilo pefo, que está un mafagaba, con un fafai que ya, ahí tú, coe, ahí. Tau ke koni koe i tonga, e tu i hou e ki mwe kakai. Pea koe a kakoe mwhawhiwhia, koe oua o kwa lau maari e nga mwhai, pea lawa e hanga e nga umao mai pe polo tu, pea te whaka lau maari e hangi. Na e whaka lau maari e kamata, pea te whaka lau maari e hangi. Tere koe tau ki polo tu, mga hirea mafan, a koe o mwhawhiwhia, hanga koe ni koe lere koe ni, a o mai ki he moni te, pia mo e tusi te, pia lawa mo e pule lulu, kaja ahoia e tae malawa. Koe unga pe, pia mo hao peni ki he ahoni, tue pa ahoia e ahoni. Ahoni eni, o ku nae kore atpe ke si ngahi, fine matua, kau fine matua, ke nau hapai mai pe. Hapai mai pe, koe hape mea auto e nau ai anga. Ai anga koloa, pe na wapai mai koe ilonga pe a katoa nga ufaosikai, pe koe maino koe katoa nga fie fie e mo merino. Pe koe
1: anu kari tonga e.
0: Koe ya, pe koe koe uhao fuko e ni o ta utua te hu, na uke i pae he atu pe i he horo, pe koe uhao koe ni o ta utua te melele o fe porokalama, kata te kapa uku kaiske unga e fi tu kaku unga, koe koe i mo ua pe ngai fatongia, ai mahu inga koe utau. Kakoya enviami fraho kwate a fitia pe mo ngahi patongia ko mo pai ko mantu fo ko mai no pe fo kwate ko to kon ke kar la ko community ka ko ste kar be fo ko ya o ki komiti tiki tiki
1: oya
0: ka ko na be o un be ga be ha to ki fa mata la ma ga nga ai ta fo no nga mai he na ki ya be nga be me monit mai ni ne ngo be to ki pola wa to ko ni ye itu oe nga kena patong ye lo tu aku ko bang ape yang ada ki formal ala mai ai program yang aku foto tu maro
1: palu toi bang ah ngabe ko mina sila ga toi bang ada lava peke ahu laki pa mahoko mai ki ahu monite ai afrika wa ye fuike ma nga ko ni na foto tu wa he mau ki komiti la we ai program ki ahu monite ko portal fe hu sai ko po tal fehu ni ko ni na fra le ka nanga ko lo wena ata na ma nga we aki ai ki product ko ni go go ka hut ai ko ki ko ki ka hut na fire ga nga hi po tal fehu i a monite ai na ko ala la hi tol ko ko ala aki ki fef nga fehu if ma ma ape pe ko nga wa ko nga fehu ina ki ma mafa pe ko ko tolu ko nga fehu ina to ma mafa ange ai ko ko fo nga na ma fa ya ki ko va he va he agi na tolu ko to ape na na si lava mai ke polo kalamo ko ni faka kulupu o tui fi o ai e fana wi ki o alupo wa o ke ma tu atau i fana oi ai na e fi fi a wile fana u i e na u nga aki a nga i telefoni bu a nga i te a teknolosia o e konga ni ke fai aki a ki po tarife u i koe ni pe a osi pe goe fo i seti na na kore mai pe ke hoka hoka ato ai pe ma wainga ka koe hanga pe goe kumu si mea ai koe aha kotoa pe fai ma polo kalama o kuma feinga pe ke lava lelei pe ma polo kalama lava lelei pe me fana u o te foki o ma ha malolo ke a ko i he aho ta ai koe koe ngai polo kalama na maulele mai aki i he aho monite. Ya mai aki aho tūsi te, aho tūsi te na mawhoko tū tū uai, ai polo kalama e ua, ai koe polo kalama ura ki, koe hange pe haki fe ahi lea, pe koe tukata whenga maari e koe ia ke whānau. O lere pe me he kinti, alo aki ako pure anga, ako loto loto, alo aki pe ke high school me university, ai whenga maari e hataha o fie lea, i ka veinga pe koe na si tuku mai, pe koe na ula pe a ngahi vesi la au loto, mo fai pe hanao keo ki hiva. Ko ia koe ma polo kalama koe na e fai ahatu si te, na ma ukore ai, ai tai pangalahi, ai ako tō mais tu avau, ma fai polo kalama e ahani, bo pia mo e punake o e o community langa whanua i Hawke's Bay, ai ko tahine ko loilo i pomare wasi, pia mo hewa o e fai whika o sasa tonga tawa taina, ko whaakla tawao, ke na hoko ia koe kau fai whakamao. Sai, na lai lele lewa me kinti, ai hau e whanau koe ni o lau na ngahi vesi lau loto, na ia mi whanau na nau loto la fe unga ke whae na ngahi hiu. Aroa ke peke ako pureanga, aroa ke peke ako loto loto, aroa ke peke kolisi, pe a oi peke teki nau tolu ke university, na nau whae na uki i lau a vesi lau loto, pe whae me na ngahi hiva. Na e maa whana foki heni ai ngahi a mātua tahi whānau, pe na nau loto ke nau kau mai ke proklama. Pea koe ngahi mea lele ia u hoko i he i community, koe kaike ngata pe he whānau, kau toi maa whana kau tahi whānau, ke nau loto lai fe unwa ke lau mai nau ngahi ves lau loto, pea whai mai nau ngi hiva. Na iai pe mo ngahi lea, koe poupou pe ki he ngahi proklama whalere, mo poupou pe, ki he wike ke ono kātoa ngai o wike mau inga koni. Pea tuk whaosa ka lewa mau ki polo kalama he pōtu si te ai lamba ahina whaonga. Pea koutuka te whainga maari e koni ke tau paanga he koutu yo ku keilo loto au pito ni ngahi mau mone kei mau le rei ai hoko hoko e ngahi mahina whaatonga pea mone le rei ki he tō koni koe ngahi whai akau i tonga ki tō kanga. Alo au pito.
0: Awa, biami, o mpe fenga maari e. Utau ilo fuge dogo ni, utau ke fononga ati tau tolueni i aho aho pe ambo uhu netina. Aia koe ngai fonsi ko e aho aho e kamaita maha uia e momboko pe aka pae toki e pulopula e pala. E wako ki uhu netina nga. Koe taimia koe koe koe koe. Kamata ke hawe hau hau pia mo ui kamata ke mot ke tupu hake mohu kuu mo e mea. Peke, aya koe tau hono ngat bēn ya e ngofu mahi nai wako ya. Tau kakia ti ano hono hono o mai ai mahu inga koe niko e oe tau mahi na fwa tonga. Ako ya, pia mo wai pe foki ai lelei u tau mao e tau tolu e hanga e tau toka ngai. E tau ki whanau no wakone kina ki nau tolu i lelea whatonga. O waifo e ki hange ko si yo ngongo ko ni e bian. O waifo ke whanau tama a he ki oku rotonga I Victoria University I Wellington. Na na uka watu poki ki proklama kona ko fai ma upegi o kalani. University. Pe a go fano ko ai na e ma u ki pana uta mai ko ni ko e. Ai tingi ai aulia aulia tonga. Pe a koia o fa vive ne o ko de fa fonga de ai a Wellington ka ko pana uta mai mi he. A nga fogi e tau tokanga ko ni ko e tau
2: If that's all, ma'am, we can help you with your bags.
3: Thank
0: you.
1: Nai kamata mau agai pe mau lotu, pe fai mo ki ihiwa. Pe ko ne whaosa o si pe, ne whaosa agai pe mau ki lotu, pe mo ki ihiwa. Pe ko tui koe ngahi poupou le re ia ke wike katoa ngai o lea whakatonga. Ahono teke mau pe o mau inga o e fai ai lotu, ke kamata agai polo kalama, pe tuk whaosa ai lotu, ke whaosa agai polo kalama ihe aho kotoa pe o au mai ai pe ke ahoni. Hangi peko na si lawe kia e tau I paanga, koe ngahi poro kalama e na mau whai, peko mau kei lolo tonga whai I he wike mau inga koe ni. Ka mako e mea lahi peko tue si ife talanoa kia I tau masi, ai mahu inga, ai tau whakalele ngahi poro kalama na e kai ke tau whakalele pe makatuunga koe tau sio pe ki he tau whanau ko tupa ke peko e iho tau wahinga, kana tau whakakaua tu ki ai pe amoe tamaiti o kuna si lawa mai I he tolifai akau, mehe tau ki whanua koe kotonga. Ihaku lawe I, na ia I pe ta mai ki na naukau mai ki he tau proklama koia I he aho tō si te, na naukau I he lau mai na whakatonga, pe na uilo I tonu pe na naukau mo ta mai ki he tau proklama koe na whai I he ahpure lulu, a ia koe tau whakahateunga. Koe whakahateunga whokoni, na kai ke ngata pe I he tau whakahateunga, ngahi teunga ku tau tui, ki ngahi o wau e tau whonua, ngai koe whai aho, koe maari, koe putu, ka na ia ai longa I whanau na nau toe tui mai, ai ngahi teunga ako o e ngai kolisi I tonga. Nā kā wai a kolisi koe ni, kolisi ko tupou, e ko toloa, kolisi tonga, e ko atele, kolisi ko nisa alote, pe a pehe foki kolisi tai lulu. Nā koe uhinga pe o e ngahi fatongia koe ni, ke kai ke ngata pe he ilo he whanau, tutupu ake I nusila ni, pe ko muli ni, o ku wai pe ngai whā, ngai teunga o ngai apiako, kai ke ngata pe ai ka wai ai ngai teunga o ku tautui ke ngai fatongia o e family, se asi ka pehe foki ai whanua. Pero e bago mea peko si fe lawe tuki ai, ka bago mea pe taha e tom whika aki pe amoe tau ka unga au e ulawa mai me tonga he RSE, o ku ke I lelelelei ai pe foki ai programa ako koeni o whakalere e he EIT, I he programa koeni ai noa, o ku lele ia I he aho mooni te kotoa pe ki miani, pe o kuia se fia lahi I he tokanga mai e whanau ke he ako. Ke peke ngata ai ka nau ilo ina iai pe ai kulupu I he nau nofoanga I plaif I tomu na nau tukaveni I atope e nau konteina ki he na nau tukavet pe nau konteina ki tonga kona pe mua pe waho ki mau mai ki he tafaki ko ia maro
0: Eo, maro pito uriam eo mo laha pito na e tokfo hekatu e nau konteina ki tonga ai koe kulupu ya petula tuyo netoa na lava le leio o ave na o kondena ki tonga. Pe hangi pe koe mea na tau whanongoa e mea mai e ta ene minister koe moi, nai ai pe hangi hangi pe kaya haki haki monu o kutari pe ki uruena. Ta koe a ko ka koe ngā hoki liambi o kufafi. I ai a koe ngā tau hao gene whanau pe lawa awe mo nau in container. Ta koe hangi koe lawe koe ke he tau whanau ngā hawe o ku o ku o a koe whapite nau kau mai ke tau whanki bea whaka community. Pe foi me pe tabule a me na na ko ko ngoi a vito ai e ui a mai he e mi ya ni na he pa ko di mi ti pe me mai pe ku fai ko a ma u pai ta ku pa ko dai ai me pe ko me a fu ke mai ti fu na ke ai ko ia se a ho tu ti te a ho mon te ma fu ke a ki pa ma u ke a ki mau pare he a honi pa tangi ai io o kuai pe e tau funky pare ka utoki mau pe o mahi no ko hai walu ki langi ko pare ia pe aku na u fiesti ai pe e bea ka ko na mau inga pe kana uto e na u fiesti a me na me ko e pe a honi o patonga ai pe u taki tahatu e kio kinginu ba arwa tu ba mo na u polu me akai o fa fiesti ai ai mea wa fiesti a pita whanau pe mo e komuniti e Rorotongan e ngāwe lelei ku tau whai a koe au ku tuwe tai nimi ma koe klubu tonga koe ni eni wawe pe foke ato a pendula mea e maina katu ma koe a ong furu nai koe anga pe ma koe tai nimi a ute ilola hanga fuko iki ai kakono whakatoa a e tau alu a tau tolu e tau whanonga koe tau ki community koe ki community vai vai pe ta ko ange ko faria na tau kamata pe a lotu pe tau fa os ya ke lotu ta ko kai ko tau kamata ki a lotu ko ke tau fa os ya ke a lotu tau kamata pe a lotu pe tau te hoko to pe a ke lotu ta ko ya ko ko ko ko fa vivia ai ngai to ko ni mai pe tau lo i pe no lele ko nga me ma nga pe ke tau roto le le ma ko gi me pe e bian o fa wa tu ka ko nga pe ha nge tau gele ko ni o sia duen tau ke ho ko pe tau finga mo e tau ono nga pe mo e tau a tau ta ha ko ni ko nga to ni ki tau to ko e te we tau langa ma ro ma ko ke ka ko bian ma ba bit
1: Malu kuta Tomasi. Mau koe update taha mi me te ki Mautolu e Linta. Koe ngahi wike kone maliu atu na e malolo ai CEO koe ni o Hastings District Council koe toko taha koe ni ko Nacho Piku. Koe toko taha koe ni na si e lava mai mewe ringa toni o hoko atu koe CEO uia o Council o Hastings i e taku afe taha iwa. Pena mau whenga aki waofi a pito pa mo e toko taha koe ni, i he mau kore mo e mau whenga koe ni, ke tuku mai ha kere kere ke langa ai a e holo whakakoro. A koe aha uraki o ako si, na e mao mea e ongo ongo, na si i maalolo ai toko taha koe ni. Pea, na e tala mai mono ngahi tūtu uni, pea na si awe ia o whatokoto ia i he marae pe koe ni kau Māori koe Ngāti Kahununu. Aia koe marae koe ni koe Waipatu marae. Pea na e si i lototo ai tokoni paresteni kai pehe ki a Maria Leti, pea moe tahene koe ni koe vai si oa, ke nau tokonia, ai family koni o nai cholo ke whakaha ke mau hunga ia i hene ngai tokoni ko toa pēna e whai. Na naulawa lewa o teu teu i ai mea anga koeni o e pekia koeni i he marae ai koe whai aho ia e tolu na e whai ai whatongia koeni pe na maulawa atu ai pē ai Hawke's Bay Tongan Community Langa Whunua Society o whatfufunga i ai community tō mā ia whakataha pe mwe toinga o i kau whunua he Pasifiki i e maua ahi atu ki he Waipatu marae na lawai ai ki i lawati mo ki whatongia pena te whaka ose a ke mau hiva pia koe tau i panga ko ia koe punake hiva ia i he mau ki polo kalama na e whai pia ku na lawalere e whatongia ko ia hoko mai ia i pē ki he tau wikele whakatonga pea hoko mai pe ki he tau poloka amale tio ko ni. Ka hangi koe si I tohi mai koe maa koe koe koe hau mai ke ngalu tuku e mataimi. Koe rea ke tuka te whainga maari koe ni ka Tomasi ke ne wha maa opo mai e maa poloka amale tio e aho ni. Pea mo toki wha osai pe maloa pita.
0: Yeah, maro pito William, maro pito te omiswa yung maari. Koe hangi koe mewa nake lawa veki ai, na iai pe ta anoa pia moe tokon palestini, o kua whaka ata mai e klupo niko e kau mauri e nau malae. Koe hape ai mea ai kau tonga ufie ma o kua ata ve hau nau malae ki tau anu ngau daki. Nga he ngā lele koe na nāke whao matala ki ai, te koe a ufa hoko mai, o kuna u ofa mai, o na ufia na hawe na e whai, te koe a e mrem, hoka dwe hange koe ni whamarat ki a te tamaka, maari nta, maro bita mawhainga maari, ufia e pestini, ka mai e tonga o e community, o kuma o alu he ngālu ea I ho ofa o mō whai mai, mā ki mā tolu, te koe a wai ofa lai atu ka moa, whatu liam, maaloa pito e ngai I whatongia kotoa pe, maaloa.
3: Whau maaloa lahe atu ki a Teki Maua, Tomas Puawa, pe ki a William Lata, whahoka polo kalama, tau tok whilo ngā ke polo kalama hoko maaloa.
1: Alo to linta, maa uto tamaka, lufo.
4: Ko whau maaloa atu ki Lavalere I e polo kalama koia pe a mei he a community koi a wahenga Hawke's Bay ki he Whiawhini. Ko e tau hokatolu, ko tau proklama I a pia moe ako tutu ko koi a tau whaha o pilo levu I he Whiawhini. A e whakahoko atu e na pure ako pa pheke palestini mo sekretari pia me I no silani. Kau atu a tau fohiwa mo tau taitari ai pe ki he proklama koi a maro.

0: HIV.
1: Te ma alo o ave ai sivi tu u mama o anani aloha. O si ai ho sivi?
0: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a kini mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lava ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua fa, fa tolu ua. Ki ha ngahi fa matau, to e lahi ake. Ko sivi o ngā kaulahi, e lava ke whakahaufi ho o mo ui.
1: Fai ho o sivi ma a mau tolu.
2: E hao I he mei li.

0: koe taimi ku osi e tau mini te ua. Osi tau mini te ua pea me I he a whā I he e whia whili. Kaige? Koe tau programa whukani o koko pea mo e ako tutuku koi a tau whā hau pea mo pilorelevu I he e whia whili. Ko tai tale lei a sekretari pea mo e apareseni ke e whia whili. Te kai ki asi mai a pure ako ka te whoka te pekak moua ke mo tataki mai tau programa ki e whia whili. Mālo!
1: Maroa pito te tamaka, mau whenga maari o e whiwhin. Nea ko teke ki tau kau whakatapa mo e kontaki pure ako, kaku mai heni peke whakata e tau whatungia. Ae, ako to tuku, tau whao mo pilo revu anusilani. Ngai polkalama ko mo whaafoa ki mai o maulawe monuai. Tika ke kamata e tau polkalama, kore peke whakatau lot, kore peke presteni, tataki mai ki tau tolu halot, hiri ko ia. Pata toki hokohoko atpe tau ki polokalaman I e FFI ni motari aipe ki pure ako. Malo abito, Pasten.
2: Malo abito, te puae, tau mao FFI. Malo e mao whaingapare, ke tau lotu. O tua mafi mafi, he kai te mao fiu e hui toko ni, he ka mao ilo koe le dei kotoa pie kuhu. Who for that me for my fion? And Mohalo, Alafunga, Nagai, Mama, or Fangata Kagoine, Fakakato, I Fatonga, Quelang Marie, Afion. Before Vitania, Tonaki Ango, Fai, Elang Marie, Olava, and I Patonga, or Eto, Efafin, Kakawai, Bamaki Abiako Mashiva Coin, the Molotot Eki, Tataki, I. Kau yang awal sifin bagi mu mua, kau tu kau mui mui atu. Aau kau nama, apa kau mau ay ma ma, awak ifa tongi aku ini. Kalau sih kau yang mau faham mui, amen.
1: Amen. Pemalu atu kau hi kau, lalu kemata awak proklama, letio half hour kau waktu tu ku kau tahu faham mau pilu lebu, ati arwa, ye tonaki kau nafa, awak valu imahina. Tau whawhetai peke o tua maf maf, kia me lotu ko hake he tangtek pesteni, I he FFN, ka uako tutuk, tau whahau mo pilorevu o Aotearoa, mo e whetu ko tua peo ku mou ihai, me tau polkalama eni, le tio eni, hafheoa, mo omia I he PMN tonga, le tio tahanoa ua, poiniua, FMA, o putau iai I he hoa whakakoloa koeni. Kore peke uhu whangato, ngahi tala whatapo toa pe, kua awha ki atpa mele tioni, ka tāpea mwe motu ani, ka mai paresteni, ka mai pure ako, te keine kau mai, ke whienga mai, ke humai, pa miha pai. Pau tatake lot whiawhia ki mautolu he whiawhini, ke polo kalama, half uan, whawhitai peke o toa, ko I kone whatau lama, omi moui ki tautolu ki he, whaosi osi o e walu imahina, ke I maru hao pe, Funga waka e tākanga, ka wako tutuku, a tau whahau mo pilo revu a te aloa. Katu me mwe whakamari e koe ni, ke mā tātaha no atu, koe hui koe ngai whatongia, kua tau I kuna. Koe hui koe te eke humai e pure ako, o ku whafonga atu pa mihe te pili o sekretari. A e whakamaro koe hui koe kuna kafa kafa e ngai whatongia katoa pe, Na e whai aho no tātala noa I he re ti on, ko hui koe ofa te whitama, ka marin tā, la moe kau ngā oe, oe PMN atonga. O lawe monua I aki I koris tutuk tā iloa koen, ko hui koe whakatangtang na e whai, ko hui koe whenga haki I me aifi, ko hui koe ngā oe aki he koris lolo tonga. Pea koe tala noa me li oe aho ni te whitama ka kau mai kau, nga tolo kotoa pe o ku whanongo mai. Ko e tranoa meri e, ko e mbea ngau e koe na whai ki ai ai whakatangtangi he reti on, kua tūta ia I tonga eiki. Ai mea iwhi, pia mo e naunau, o e iwhi, o ositonga ia nai tau ia aneafi. Pia amanaki a tātu he wike kahau, pia koe ki konga si I bēni o e mea iwhi, mana tu yang foki kau ko istutuku nai kai ke mau ka kato ai me ai fi ko to ai i New Zealand nai o ta mai pe a ko ahoni o si papa pa me me tau pa nga o i heni ai ko nga ko ia nai toi e fa fo la ui e a ka ko ia e a homonite pe fa fo fo ka tu apre lu e piki ai ai toi nga ko ni o nau nau o me ai fi pe a o fa malo la ia ki ngai sias ka toa pe na mo tapa mai e ofa fa seni na mo ofa fa galo oi kuna e fatongia oi ahon pe ma o fie fie e por kala ma ko ni ki fai pe ha no fa malo ia ai fatongia pa mo ngawe ku lawa te vi tau tau fie fie ko toa pe ko hi ko tari lo to si ova o fa fai nga mare i e mia ko toa pe kalawa ke fa hoko ki misi na fai ha no fa tang tang i re tio ngai family ko to ape na mouta pa mai e of frasenit pe ke ngahi koristo to ku na mouta pa mai frasenit lau ho mo to ko ni ko mata i kolo ai a i ngawe ko ni ko mau fe ya fra malo la ya fra fonga tu ai pataloni tai ne ko tai na pe ni ka mai toenga parsteni ka mai ka koristo to ku ai fra malo la ko vi ko fatongiani tau fie fie ko toa pe manaki ke fa folau ki hapai pe a ki tau fie fie ko toa pe ai pasten a de ki fa mari ko ni ka pau ha mea ko tokanga ki ai ka tau kama te vita ku ha mea ko tokanga ki ai tau ta no mai ko tau tol ben te ke hu mai e pure ako tu pe ku fe nga mai ko venedi e tau ta no fie fie pe ko hi ko iku na mo ui pe mo iku na fie fie ai nga ui ko ni tau fa tang tang ai heretion hoko le tion ko ia na nehanga o. Whakao la ngai whatongia kotoa pe o si whanongoa e he haapai kotoa pe. Pamoe haapai kotoa pe. Malo pito Pasten, ka Matevit, malo.
2: Malo. Pa malo ato ke ke tari e pua a e o ngongo o e sefim. Kau katui kotoa pe e te vita ka umae ka whanongo kotoa pe. Pa haapai kotoa pe. Ke komatala ngawe a sekretari o tau fie fie kontoa pe ai. Ke tu koi e taibini ko e teo folau atu pe. Ke teo pe ai folau e ko si omata ke he ngawe pa mo yongo ko fai ko tu uta ai mi ai fi ki nukolof. Ko e toi pe ano au te hui ka hau. Pa pefo ke toi ngana e tintoe u nafa mo mea kontoa kontoa ko ia. E ka ko na potu ta lowa ki tonga i he tua pulu amana ki beko tua pulu luku na i mawa ki tua me whaka folau rewa ke i apai tako i po ia o i teo teo folau ai motuani ka mai taipanga puske i tari ka maa ai singai fae o i apia ko tau whaau ke mpupilo rewu kena wakau i he maalari o i valu noa ko ifo ai folau ia te vita. E koe mea nae futahamana nae li koni he ere tio koe matai koura ia ke koris tutuko. Aha no ngō ngwatu, ufanongo no ngwatu, ai ki fatongea koe. E koe maari aga foki ai fononga kufai he ki koris tutuko ni. O koe kai ia hatahaya kupoto. Te ngā welerei i New Zealand. Ko si ka uma ngā ue pe ia. Ko ka utai iloa pe ia. Unga ufura ni matu. Ke fai ai fatongia koe ni. Pe kai ke ngā luai hapai kotoa. Neo ko ka kau iloa ia ko kai ke nau kau mai. Kau mau ke ilau pe, mau kau kātua pe he pue. Ia uke walu noa. Ke ke mau ilo e mau tō pe te mau wa. Hako e mau furau ki tō ngā ko si mau kātua. Ai furau ko mau toko tātah. Tato lo fraka to o go sma o ai frau frau ke apai pe mo fok mai o ko gna to lo pe fa ke mari ke folau ka ata be fok david ata ha go folau ke folau di pe ka ngalo ai re tion e david ta ko ta ke te fok e ta ka nga fundonga ke alu pe ta wo pe ke ta wo pe ke alu pe si oton pa te ma wo pe o ngong ai hofofonga ki he pure ako ka au maatonga. ko lai ta no ilo ki polo kalama ko ilo pa mele ki o koni pa fa ka koloa na maula wa e madolo ai mi ai fi ka to ape me ngai di fa ki na una ke pe fa ko na fa mo to na ko yan e ki to koni ma america pa ko ne ka to ape ki to na laula wa bai e ki to e ki me na na hi ka u mai pe ai de lava ko ni lava ka to ya shit me ai fo ai kolisi pau tau fi fi ko to abida dor lava da mo e container fa wa to ai asi fare o e ti utalahi te ka be mo container ko au ti ki to ai bi ka au ka tau fi fi ko to pe he nga we o ka ge e veki be sandi ha ha ai yo nga we ko ko tau o ho to ko lahi to o ho to ko lahi ko e me fa ka ko lo ai pe a o ko limbang of au ngaleva ki fata fata o e hapai ko toa I ka inga tai ka na fulau mai ai ti utalahi si lava peo whakakakato whakakakato ai mani ki ka painu fulau atui ko ane po ko tu funga e na fulau mai moia si lava peo whakakakato te vita he iwi peo ki tam oita mai ki pe me me ko e ki ko listu koeni ai ko lisi tutuku koeni ko taina peni pe pataloni Pak ini tobe pantaloni kia tiau. Pak ini tobe kia tiau si he kilalo au pito. Kau nu faka toa faka malo pak faka fie fie tegit. Kau tu ibe ka pak tegai folau tegai sio pe tau opio fie fie kau toa pe tegai kengalo aile tion i etek mautol he ofa kau mau fai ba mag mautol he fai ngau mali e oksi talak piai. Tau kau mai aile Concerti koni. Kagono faka tua faka malo layat. Faye tevita koi pura koni. Tene kawa tupe moya. Tene harapio ilo koi iho folau pa mo off. Kagono tani e pura koi off koni o fai hele tioni o tea mau seni te more. Mago totongi pe tevita kaka ma ai si kaungau e hele tio ke ma wai fai ngamari e. Oi tonaki fa ko to be mahina ko to be ta ka tai be ya e pure aku ha ngo ngo ko mai me tonga la be o mai pe te ka u mai ke tala ke mahina ko to be
0: e ya be ko te fanga mai pasteni pasteni ko pure aku na pasteni ko pure aku na bo ju mai malo
2: e yo ko pure aku ni ko hu mai pe tu agreba e fanga mai ke pure aku malo abito
3: Yo, mata ulawa pesen debita beda peboa malomo e peta ngawe ko paro pare mele ma uno fat bebi motu ko tungo ko e aga ku fa fita ibe yo tu e fata ulamba ngahi fa fatongia pa we me ngawe ko ndu ta ngawe aki fa ida ta u ngo beta uno fa ma ma o ko ta u Pisi o whaki bebe o tau hangi pe o tau iha ki i. Tau hangi pe haro to whare pe taha i hao paini whae tau kua tara noa. Paku whua maro rahi atu, whua maro rahi tuke hui hei koe hangi pe o ngahi mea ne whatke re ngahi rea ki mua, ngahi whinga paanga, pa mwe ka inga ofa. Maunofa pe mi motuni o sio sio atu pe i ngahi whinga nai whae me horo reseri tonga pe o mau Pa fifia foki, tau fifia foki huka ki tau whanau pa mai hainga pe mehe I kare, rāwat mo kinau tōru. Ko ki mātoro ko ni hapa ini pa steni, ka mai pokosuku na mau kakato mo mātoro ane pō. Nei whakakato he wahenga konsete o wahenga pangai, ako ni kakato ya pangai ni. Ake ka koe fifia ku mawamoi pe hangeo ka tānoa fifia kufai pa steni, pa mea kane feke amanaki ko hiko e tau Me ai fi, pa fi fi arahe a pito koni kua si whahako mai kua tu utari le mei tonga eki. Pe aku uiai pe mai se te ara, se tata lahi e pa whanua ke tokoni ki no whinga ke, ke kria mai e ki tua, pe a whinga ki whakao mai ka apaini. Ka koe e tunga lona tonga ku uiai a motuni e tai minu mau te uteu pe ke, ke I api a koni. Ko tui pe ku mosma o pe tau programa pa sen, programa ki aho tōna ki, pia penga taika koe tau maranga koe aho e tōk whai pēke sāpate, whataha pia mono maranga I o e centuriwa e lotu, moi porotu e to fa he posa pa te pa ku tu be ma be te mo te u mai be te te mai be ke ta ngai fa ta ngia ko pa be ke fa ta ngia ki motor ko be mi muri e ngai porotu pa be ki maranga pe mo ta ngia o ko ni fa ro ngai fa ke ta me e ta u proseki e ko le be ke ke mo te te mai be pa be ke ta u ke mo ka mai be ngai po kalama ko ia ta kono fa gigi ko tu be e to ki ma o le to ko pokala ma fo galu fu ana to no fai ki ke fangi fo tongia e to ki ma o to be e we ke kaha o we ke hoko mai ke fenga ma ri e pe pe ko to ngaro to ngai te mini ku le le pe ta opin pe ku wa u ma la be te mini fo ko no te te u be bo mo no ma la ke pe ke ta ta le ka fo la u ka pa be e to ki fo ga hoko mai pe e e ka ufurau te mau te teo peke tai tai ki nao tolpa mo te teo pia whanki mohenga ia bini ken mau mea mai o ma au kusanga peke tau mai po a tau ki po taha pe po e ua i a bini ken mo mai po ke tau ki mo pe mo toki pavat ku mo ngai whamili ka ku keu a taha pe to pe a bini ia ake te paseni ko yang ai tu a te mini mau te teo ko rawa te whenga paanga hapain pa peki e mau te dio to da wapi ko ngai fangi prose ki ki ko lo ku na tu la fare atu e ta u e ta u ngai e ta u mai fi o ku lo to ngai be pa manga o ge ga wa mana ki be e o be ke a ta ha wa septe ma u ka ka to ko to be ke ai ngai fangi prose ko ya malo
1: pa malo atu pria ko vi ko ngo ngo pe mo te te ko fai be me o to apai ka fata pe pa mo fra malo e tanga e palestini ko i nga i fra malo ko e nge ko me ko na tau la ve ki ai ko e me nga we ni ko ni wa mana ki ko ke nga we i fa nau ko i matu nga pe i New Zealand tau inas ko to pe ai a tonga na mo fie kau mai pe ko hi ke tau inas ko to pe ai pa pe ki Amerika fa ro ko pe gasleria ka o boutui ko kakato a ngahi toki whakato ia he tare tika, musika, tami a pai. Ko e whamalo lahi a pito. Ko e kauwholau e tateki preako. Te nau wholau atu e aho hiwa septema. Aho hiwa te nau i tonga. A hongo fulu te nau puna atu pami. Nau puna atu he hongo fulu, he aho hongo fulu mi tonga. O tawat pe malo ata ki apaina. Ka folau mau toko tahtol, e toki whakamuimui ane ka folau ko tau pa angai pa mon ofi fine tena tak folau ane nau ai i a tu apre lulu a tata. Tau ane pe fitong vak, o nau pononga ane ki hapai. Pe a, o teu mafana pe. Teu mafana pe, kwa pe ngahi whaki ipotsias pe, na kai ke lava le rei, te ke ke au mai e ofa, ka koe tala e au mai pe e ofa. E... tuai pe e vave mai kai au mai pe. Pe au kai ke wha to kama ki ai, e tu pe e tu whakakakato i a mui. Ka koe whakamalo lahi kaha te vi, ka whakamalo lahi atu ka koe. Ka maharin ka, ka ma... ai ka ngā ue. Ko hi koe of au kua tō koe, ne keke mei lawa e whatongi ani ka ko hi koe mou kau mai. Koe ki whainga maari e koe ni te vi, ta koe atu maa koe, ko hi... ka toki foki ki e... ya hamea to kama ki ai e pure a ko pe toki foki ki ai ka ko atu pe ki mana wa mai ko hi ko e fu to ko ni lahi ko ni ko mo fai ko tau fie fie ko to ai ha pai ko to ape pa ko ke ko ha pai pe fie fie e tonga ko to ape e ko hi ko ave me nga we ni ke te u ya ki ha ko tu po tau ki fo no ape me tonga ke na u inasi e ta po aki o ilo fra musika te vita pra marien ma ko
0: io fa malo a cicatari que ya me ahí a mo u fa ya go fa malo al pe fa malo pe que pura go pe que parece ni pe imagino pe que te hago con ni ne kai me kago guta pe o va kai con na mana ta tu kago es que tal o va kai con que ta mai con parece ni aquí ni pe fa fe tu ta aquí que mo ka ma que por ka ma que a tu mo fa en amari si o ta kwa ha no a una homo ka mai con ya que por ka ma o kui kai ko haki i mea sisi a kau mai ke polka maa. Pe hange koe mo mantui pe koe re tio eni a pure anga nusila ni a re tio ni oku aonga ke kakai pasifiki ko le tio kakai pasifiki bako fa malo ke ka nga we fa malo ke mapure ka flipo pa pe ke ka nga e nga we ka linta pa mochon pa o i hono fataki mai ko e fatongia e kuya te mini ko e lava nga we ko mo ua ka ko e fa ka malo at pureko malo au pito au pito ok tu umai pa me tonga na pa guai pa me ngai ako he na ka pure ako ange ko na ko so se fo pure ako ko ya a ko katolika ka umai pe pe moia i he polo kalama i he fainga mali e ko toa pe ka oku ia i hono aonga kagi ko me pe ko me ako fa malo atu ka ngol malo au pito ki toi tamu te tol basta polo kalama ka fo ka tu e pure ako para pedir que passe ali mesmo ali que faça gato mais malo
2: malo
1: preco
3: eu malo pito
1: malo
3: malo tu depois a pedir passe ali para malo é tu te vista para pegar linda para me letio o tu que mona pito pito mas o meu pego faz trano a pedir para me preco é só se for não o faz o carro mais bem para quando no moni Ogloto nga nefukao si foki formala te takwani ma pia ko Marong High School o hapai niat. Pia nama ufiye fia ke maukau. Ono mo ni ya ngota ngata pakutu ipia yo ko tau mu aya retio pa mo tau kau sutuku. Oka ka tau katoa nga pia ko tau katoa nga fuka karu kufu ai vai fono hapai. Pakutu ipia nga retio fuka kau mai nga hi tapa keke pa society. Pakutu ipia tapua kia ke tau kikatoa nga koin. Ufa malo watu. Kwa malo watu peke pasteni, kama ka wotutuku, peka devita mukimowa. Malo wapita wa mbao fenga maari, pe malo wapita muna fai mai fatungewa pe mi adi aroa, pe kumau ofal hayatu, kumatala munu. Maulotu pe, owa pe na ngalo kumatolo kumungahi lotu, ta ufilotu aki pe, ta wawusia kato nga, ta wawusia kato nga fifia, pa mwe fukafitai ki hotua. Malo wapita lepoa.
1: Pasteni ka hamea kutoka mkiai?
2: Ikai malo abito ofatu ureko fatenta.
1: Pogi ifano no to muy bien ko mo tolu ko na ku amanaki ke ta ka kostu dok. Amanaki ta ha mo teunga. Ke mo rofo mo ya in New Zealand o ku atape. Wei ki fare print i otahuhu. E to tu ka ke pe tu asila ke ta u ke ta u pesi ke nga ke mo ta kai ko mo mai teunga. Como fanga foi a loco coina coi o asi mai coina e kutua coi tau foi loco ia coi coi e ta go tau tau alu noa te go frafia to coi go to to mai coi coi framana tu atuia pura framalo la ia ka fata pe pa mo framalo go fai tau teu teu be kiai tau lot be kiai ne o ku to si e tai mi ka coi te ne ilo hala fononga ko tau wa mo mate u fanga pe ta tau lotu pe ke tau ke katoa nga ke tau katoa nga fifia tau katoa nga fifia pa mo eik tala monuat nga fatongia ko toa pe fuka kua mai ke fuka mare ko ni priak ke fraus mai pe tau polo kalama ka e foki e katevita ke re tio ke fa kata tu aki nga hi polo kalama malo pita

0: Tanuki fe.
1: Te ma alo o ave ai sivi tu o mama o anani aloha. O si ai ho sivi.
0: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
2: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mavalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
3: Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke ma uke taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa malu no noa, hiva ua faa faa tolua. Ki ha ngahi fa matau, toi lahi ane. Ko sivi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
1: Fai ho o sivi ma a mao tolu.
2: E hao i he meili.
4: Panga maari koni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma. Kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Ko e whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafeni eni. I kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai i he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Serena E. Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pōtala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga moutō, kai tā ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flickit.co.nz mmt.flickit.co.nz Katoa ngā ie whiohi whakatoko ua.
5: Romo eki galimua ki whanau nongo ia koe ni ai kulupu We the People, New Zealand Community Incorporated ke wikeni. O guato ebe whanau nongo ke kau mea mipa. Whakatoka ngā iange mua. Koe tau polo kalama whamalo sino mo whakafeohi. O ku whakahoko ebe ia he Star Hotel tua Sila, Toluhi Vaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Aho pure lulu o e wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Pea koe tau aloha tei ki mahina ni e whakahoko ia he aho pure lulu o e wiki kahau, ua ono a kosi, ua afe ua ano. Pea iei moe ngahi pare ki he tau whiauhi disco, uolosi, pea moe aloha lereitaha. Koe iei o kuata whakaafe loto maafana ke tourekareka kotoa pe o loto aokalani, mou mea mai. Ke tau polo kalama whakamalo sino mo whakawhiohi. Ko mui le rei mo mui fiefia, motoia a We the People. Whapapatu pirikita anoa, ofisa whetutak.
6: Ko kore whengamari koni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke whaikiai ai whetutaki pia mo fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pia maumiai e tua sila koia teke maumiai a fwoi mea kai koe di. Malo. Koe tatami ostami te taha fitu pia me nima e hefia fini. Pako wha malo fok, lavelele ta polkama ki he hefia fini. Os peni ko ate ta programa fra os ko ye ki fe fini to ko ni fra la marie pe mono fra os ta programa fra ko atu e pa tere ve kite malokula i he e fe fini ko ye ko fra malo ka mo tol ko ta be na mo ka ma ki ta programa i he fe fini pe fo ki ka mo tol ko ya na mo fra ko ma ngai programa fra fo o fa pito te fa mana pe ka mo tol ta programa ko ya ki wi ke ka u a ho pure lulu pe me taimi tolu e fiafi pure lulu ki he ono pongpong i tua pure lulu. Pea pea ke tona kau pea me i he tāua ho ata ki he ono e fiafi. Koia kou kore whamunimol pe, kia kumou tolu. Mou whamunat pe koe wiki kau o ku ikai ke uheni ai i he programa koe pure lulu pea pea ke tona ki pea moe pure lulu hoko mai e fai e ki wholawat ke whatonga. Ka koe whamunat pe kak motol e programa ke hoka te arinta e tona kau ko fripo tene hoka te tau programa i e po pure lulu ko e tu ui e tau programa ko kore whamoni mobe ka pane ato o fatongia na kai ke tau mo ki motol pa mo whamoni mole iange ai motu ani ko kore fa mori mori ka mo to tal mo to nga fa to nga to e i a oni pepe ke nga ma wanga kelesi ki a pompong fa ta wanga te mo ma o a ma wanga kelesi le le a pompong mo fa mana to to be ke a kita to ko ya ko i ka kita fa lava to ke ma wanga kelesi ta lava to ki ma wanga kelesi a pompong ko ya e ku fa ma lo ka mo to i me ka to be e ta fa ma te mo le tio me programa pie mana tonga mo me a malo

0: give a lot of the malu that I know in the same other mind. Hallelujah. Yeah, the moon of your mind now, yes, yes, the name of my day. Momo, I call it as Fulima. I can find you, Fulima, as Fultasi. If I be a name, you look at Και η φάγια του νεαού ατε με αφούνα. Εσέ μάτε κατώ ατάτω. Αγα φούλη κατώ αφολίγα ότω φοητζίνο. Είσαι τάιμι φαγαπόι μαϊμουανέ. Καλή τον νόου λαόν φανταστάτω ούτε μόνα δε τούα. Δε τούσια Παούλο και δε Γαλεσία Γκολενίτο. Φραγμασά όμα είναι η γκρέη με. Είτε με δεν είσαι με αφούνα. Ενωμήν αγαφά είσαι με αφούνα. Καλή τον νόου τε Γελισιάνο. E tawo ilone ya. Ya, nisi mafai se tali tonu, nisi mafai tali tonu, ka ite fia fite ne se fama sa wang ki lunga tatou, ate me afuna dene. Tali do nua u, te me afuna dene, fai pati de paulu ikone, ko te taimi de la e fogu mai ito waliki. Ya, tali do nua u, i fatu kato kanga, ite a, tatou i tulanga o, a, kainga, i o meneaka foki, ta faonga, Tino to fulom de na fatro to kanga. De afia fide nei se fisili ki ako de ni falono mai. Me se ata fatro to kanga mo de foki mei de reiki. Me de nei fai mei se mea funa. E faka pui. De ala te fisili mo ta aua falono longo. Se faka masa wanga ki lunga tato de afia fide nei. Me de mea funa de nei e faka pui. Foki ki lunga te tai mei foki mei de reiki. Me mata se ha te fa to pa nga ko e te fa lo mo te fa te ni se ha fuit fa to pa nga a ka to no to fu chino te natali te fa to nga mo se a so fa na u yo mi se kainga te chino fa to ka mo te ko te bea ko ia ke to ka ti time te ni fa no ia i te te a so fa na u yo mi se kainga ta e pe fa te fa to pa nga ko mo te fo ki mai de ali se fa mo sa wangi lu ta to Te mea mana kwe dia liki, ko te mea ke onan tato, te onanga te lai, e fia fia lia kiei. Ko te mea ke toka tato, mo te tai mea fok mai. Tari tono te tata ta fao, e whakatoka toka fok, e train whaka lei, ko te mea ke toka ia, te tai mea whatau tele. Whatau tele, nga yume so sta whama. Ari e train whaka lei. E pena fok i te whama sawanga ke tato, te fia fte nei, i te fok mai dia liki, e tau onan tato, te mea te lai manako ke dia liki. E se me whai tato, tu mo whai lo tato, i te Inu kawa yu me de grow kai fangoi moe koe me mau wane koe yu me eoko efte e toka koe ki te foki mai te aliki taina tu ngane koe te falongo me te afiaste nei e se e toka koe me te taim dena ma fai koe koe tu mau i te olanga te la e se faka fie fie ki te atua te ala mo koe te falongo me te afiaste nei te muna te atua e fama sawa mai me te metene se me afuna e faka poi foki te taimi eoko mai e kai tau da to fa to ka ke to ka to pe la mo noa ne to ka de taimi ne ho mai de lolo e to ka noa pe na fo ki nunga ta ho ta to ka se te na de muna fia mai na uti afia fite ne fa ma so wan ki nunga ta to ko ne fa lo lo ja fia fite ne to de me ke fa to to ka fa lo da to me fa ka po de taimi ho mai e kai se me fu na fo ki te la la te ke li siano e ta ho la ona ne de muna de tua Ko te mea ke se whaimu mea funa. Ake ilone ia o whakatakotoka mo te taimi e whakumere te aliki. Ka te tena te muna fia mai nau tia efe tene tia ngā o te tua. Te mea ke whakala uefane ia. A tena muna mo ta ue te fia tene. Ke whakau tatou i te tamsanga. Iki ako te aliki malunga i te senga tamai. Whaftai mo te te fia tene. Whaftai mo tau muna. Ne lagona ne mātou te fia tene. E te whakamasau mai ki lunga i mātou. At the time you go to the league, but the make it to a fellow mato. Most of the fellow know the fifth day, but the metal and galu, the from Sawa Gaya, the Ola, the Tawola mato ye, but the make a gate of a mato, moto for the mine. When a farmer knew and go into a finua to Walu, so she go on a laona, eh, Ochino, your motocino to Walu, the make it. Famanui ane koe la tou, pena fwit mto wat finua tuwalu, fwata koto kanga ai e daliki, faka vaya mera toa ki ako e daliki. Ia bene fwit dat finua no fwe yo whanau iko nei nisila, pena faka manui ane koe, pena mta umasani de lofa. Ne amela vene koe, se kato toi matou, kato toi ne koe, pena mta umasani de lofa. Tengo Yesu ka lava ta sia toi matou, ke fiafte nei, faka ftai, Amen.
1: Yeah, we kia tau liki ni tō mō te whakao mō te awhiawhi tēnei. Io mai konei, ko a wā lofa lahi a tōkolo te pimonu, te tīma mātou mai ngon konei te pimonu tuwalu. Kia ko lua, kā ke manu e te pō, ne? Io mō te awhiawhi.
0: Yeah. Alofa koke, manu e te awhiawhi.
1: Yeah, tau whā ni tō.
0: Yeah, the whā.
1: Whā. Ia vi ke taliki mo te whakao mo te awhiaf tēnei. Ko mai nei tā ua ki te... Ko tā hoki nei te whia. Ko... Ko mai nei tā ua ki te se fululua nei minuta te kanga o te itu la e ono. Ka e koe tu e whakaholo atu tāpolo kalame. Ka e tēnei la te pehe tuku mai la tamaliki. Mai te kauwhai pehe mai tō whenua tēnā kauwhanā futi.
2: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: kofia mako kalo te fatele ka kofia fanato fokilo ki te whakaapo i tūwalu. Whai lape he lape te pāse se manu ki tūwalu. Ko mai ni e tāhua ki te. Se fono tolu ne minu te takanga o te itula e fitu. Ia ko te taimi tēnei ko cross live ato hoki tāua ki te matau. Whawhine puke tāla tēnā pimonu tūwalu mai i tūwalu. Sei pua Brian tēnā ne fanatu o whakatahi atu ki te whai ngā mea tēnā te whakaapo i te whenua atu whenua peleko tūwalu. Whakatālo whatāua kia sei. I te awhiawhi tēnei a kia ora tēnā koe sei. Ia mai koe te awhiawhi tēnei.
1: Alofa, alofa, siyo alofa. Lei, pero le keys. Hai pata honang ite matangi.
0: Tēnei, ia tēnei pula atu la vialo te iri te matangi. Kai a, kai, nea nea mea kōti tātau o kua tunga ne kōti ne, nea? Mea kōti ne tupu iku nai tō watu whenua. Whakatakotokanga mo te whakaapo sei?
1: Iyo. Pagkatakangan sa kaapo, kung ako ifay, kung ako i... kung ako ifakaochi, ifakachutunga, o pala ko lai manakungina, o tapay nga mea, eh? Kala lai, ilo na kuulua, kung te naibayas ko na yung teka, isa matangilas na yung saya kay lunga na yung, na nantuwa yung may fuki at sino asuyo fenua, may natong fenua, ifaka, ne? Na fuki lang ako, o te pakachutunga, o pala, pala iye mo, ah? O pagkatong ang pangaling-aling ay tuwa at imea ite kung ano din ay faye sila ukil sa popo. Nane tayo labi figuro ite ah ite matangi ne. Nala ko yun lang kung na ipakasyon si mea kama tataya o ne. Kaya kung ano yung kalome eh ah o kung tayo tolo at supela ne. Kaya tayo ipakam no tayo tayo masayo. Patala pa may mga kita kumukapuna.
0: Oy, tala pa. Tala jo tau kainga tēnā. Hello. He mataku. Yeah. Yeah. Okay. Nā tēnā minga ko whale nā kona. So whereabout i kona i te whenua tātou kuna afu te whaia i te whakaapo sei?
1: Te
0: whainunga
1: i te
0: whenua
1: tātou
0: kuna afu
1: te whaia i te ite laukele de la ofna futi laukele fa bobo de ofna futi la fa pela mi ofna futi de la mai tai o de tau soli mane mela e la ufa pela ki tu ne tai lo ba ki tu na la e fa ki te pe tu de la a pe de tai e pili ki te pe tu de la ofna ki te hotel ofna ki vaya
0: vaya ko okay
1: e la ski la sa la ski de la
0: That's good. When you get to see the guy, they start taking the south side of the game. Okay. But we're going to go to the fight. Yeah, yeah, yeah. We're going to go to the fight. We're going to go to the fight. We're going to go to the launch. We're going to go to the Māori Monday. Etonu ne akotala me akotala kone ko stale pela vita ko pulatu ki ata ko lana beatu pela me ko chilonea ko fai te ko tiko tone ne he agra te muna te la ta alau ko tiko tone tuku tuku kilunga te mea ne ite tua te fale o te o fale konan fai te kai
1: te na kona ko nga lue ki te kau nga lue te kau te PWT na ko ya pe ngalo e ke la to ni ko ngalo lo pela ma
0: 24/7
1: mm vale pase inter malolo a te ni o te ni ko faka tuno te union ni ko nei ke faka ka pe faka ngal faka
0: to help and safety they need a break yeah okay ia kai pa te lo ato bela I workshop in a workshop gonna in the interview in mato ato mo ko puna ko na mai fe mai tuvalu ki te workshop the filmmaking me looks like they really enjoyed the filmmaking yeah that said one of the workshops in agoa e ko ni fakata hiatu ki ai sei what is your how to feedback ki ai
1: me tak tala fakata e ko tak tala fakata au ne komenta sofa au ne ba mto ko fulu ne ba mo mai tizi Ako mayaw may fiti ta sofa. Tagata ka rin doon fale. May mati. May kinibirin tante flu. Pagawa fuga mo te. Sera na ko te. Ay, kumbini ko man o fiti. Pero ako ni masaki. Sige fa nang kiya. Pag nga may ako na. Kaya hilo niya. Ako ifaya may ako na. Ito to ite. Ite. E fale fono de la Thomas Popua. Kaya hilo niya. Naisi niya may ako na. Ako na ni faye. Ibe ko ta so lima. Tila na ko tayo maalo siya. Ne fano. De faye ite. Pagkasi nga, the exhibition, eh? exhibition na lang na fit pagkasi nga talaga kung may takaw ko lang na may nisila tapos takaw ko lang takaw ka ina tao din mga may nisila na fit talo tong pagkasi nga de pa po pagkay ko itong pagkatas si mate pa nga may the career expo tapos ng ine tingali min pagkatas may kita malikya ako nga de kata malikya te but form na mingsituwal kung nga toy lungan eh Ena ningali pagyay idea ako ko nga kana Selina mo taka ko na te film festival mene fe ka tolo towa pagatas ka togi ta balik ko na ako nga de ena haga ini la ilo na ni si me ko na ne fight the TPCC the telephone to masi kay ta ko la si ko gay jam de flu
2: Okay. Yo kamo so mo toka gone ni batu Mary interested ke lone. So toka gone ni ola to my koneko watching if I forgetting a lot. Me are they still how to lo are they still participating in the by yesterday and by yesterday me ko watch lo to me konani fai say how to we lo atu.
1: To we lo the by yesterday de la casa y te me age fraso lo me la to la ea. Ite va time deri ko pagasing out the fine all to me de tena sabe ko fa yo ne ako ako nga workshop with pagasing out the fine all to wa all to me tawli ma ko la de ay te pagasing atena pagapanga o me ko la kilunga ne pa taw taw to me kan sa ay te kilunga te CPCC pai ka tiyo ti me sta ko ngana ne me ya te ya ke pagapanga ka ne kilunga te page after the expo de na de ah ena na ako pagasing out fighting o me ko la te na fight via so ka to tena
2: Okay, that's good to know. You hear a lot of, I'm sure you going to Taylong Long Wala, you managed to catch up, you know. I love you, hooking me out the feedback of Rosie, it the me at our mom, Nego, letting Alia get in a fighting a day, fighting a daily, ne? But it's really sad to see bela our young people are not really but bela here he kino lo pulagi don't know the but don't the feedback then Rosie or is it just a one off kahia ta pulo pulo say yeah
1: it vai ta mila tenis poi sigi ya au vai ta vai ya Rosie para winga get the time then and fade para singa me ne lagi ta balik ya konga ne
2: okay
1: yeah Maka kita kuat tak? Afi, kita mesti jaga kong aku kalau pem sini ni talam bawa kan? Sini lo pergi nama, apa? Pemalam mana?
2: Nama fua kita mesti kola. The age group kola, but not talam bawa ke kola kau jaga kong ane?
1: Emang sih ikut the career expo pergi jadi. Fine, nai tengah lu ngan fua te balon saya tu ne. Tolu, faham ni mah, pernah sih ukir ne? Then I made the talame goa. Betela singa ne pamine faka tali gato gito ba so fo ne kai ona la go the time de la go faka no mai ne pamine fa ne te matangalu go faka ne pa no mai the time de la ne kalanga faka ba vertu ne. Then I sent tra go ga to no Rosie se ne tala bo ba ka pa ta i me ne. Ah betela singa ena de la ta to ko to ta balik go ne nga luwe.
2: Okay.
1: Pasing alun kau ni fayat kau ni kau ni alun lo sufai tu bla kita tuling kau mekau ni de.
2: Okay, okay.
1: Tena tera sing aku tak kau me alave ni, tapi kita fahfin, tapi kita angat tadi. Kita fahfin ni, pamse. Tena kau me no fayfia, pamse di. Kau kau alave nak tuling pas kai siapa? Asal kau me dah pade no fayfia yau pam dah tu me fay. Isan tapi kita alun kau ngalu eh dekai. Aitau niki. Oh, we're going to buy so food. They're going to buy a good shop.
2: Hopefully.
1: If I have time today, Yo, nena, te ah, sulang awak onu peta, tapi mesti jono ne, tay, nengal elu ngai tebakan ne, te Malanga, jono ne bawa te Malanga, tapi ne, te masaki fakar, tapi ne, oko mahalosi, kalau kau ngah me, mata fakar elu ngai tebakan, te tay paling fakar tebakan, te fakir otupun ne, te nate,
2: nate
1: bulongo, te, te nate te sulang awak ne fatah tuai mai kai, awi tali tonu kau kau meka tau penua, penua suvalu kilu ngai ya. If na fujine de kita tanga be ya. Tenala ni ko I fine do fakato tokanga kia. Coconut
2: wireless, moha Facebook, moha mea, social media. Okay. Okay. Oh, that's good to know. As ke nia nia neo palani mo te vai aso po nia mea koe look forward ke whanako yo kaba seipua. Po tō PMO Nutu Walu, yo mo te PMN Radio 5 PI in general. Yeah. Mm.
1: Ate kasira tayo ko tau fia ki te a ki te kita talaga tayo ne kimi sa misa na tong pagtoka ng kay kami si ko te sunga fua pila ko fakasi yatu mo ng anu ne pila me eh ilang ona tu ne awi lozen ne ko tayo kay ite yawa tayo na i pagtu sanga ne eh ano ni nte bukare bekula pangaro kita niyo so te pa kai kasi ngola ko na numanga ko pam tena tu fakasi tena tu kita chupo na numanga ne na ifam talanga pela iyo ko te chu of na futi ko te ya pa koko nga te tono nga te chu pa koko nga te fa ifia ko kita pi ne mela isi ne dai fam puli puli nga to tena kon tena te ya
2: kon na na tu fakali te okay
1: kon na me ya e eh tau fa yo kita sunga fu ambe kona me ke pame kama tolo ke te pulaka lame ne
2: okay
1: te la singa dwa sma mo pa kaso ka toki aku aku nga ne workshops kita malik ya pong ne
2: nana atu la to ko to kona e fa ka to ila de village te e fa ka ya la to kona e mo to fa le kona ne fa ite kona e fa ka to kona me kona ne e se e to nuama kona se
1: pa me fa ka to ite kona ko de na me ko te ka to lo ne fa ka pa me se fa kai e ila lo ite la ke fa po po de na fra futsi ne pa me se lo se na ingo puri au la ke fa po po na futsi na ko te ka to ne fa ka to ka te fe tu de na e ta fa ki pa o fa ni ki va ya ku ko te ka to ne fa ka to ka pe la me se ya
2: okay. Well, that sounds yeah. Anything else? Go do I forgot yeah, gonna be a quick share my motogino go there. So are you gonna go live or what's the story say on our PMN Tuvalu page? Hiato Balani?
1: That's it on my es kata esta na ko mutai desta time live at wow ne ato kita time kata pe to kono wat ko aba ka pe to kono ya joti
2: ko ba ke kita pemen
1: ngali ngali ne joti aba ka ne ya kidung ngali ngali mata to ne
2: the pemon pemen to wall page or okay okay, kote me foga ilo ne tauchi ne whakalongo longo so they can follow PMN Tuvalu page. I te ai tuwai yaso fo, because you're going to go live. Yeah, it's really good for you to go live. Just briefly on some of the things ba mtau hau ne. Kulae au nga, interesting. Yeah.
1: Na kuta mahata pela ya baka baka.
2: Okay.
1: Yeah,
2: so okay. Me foga ilo ne tauchi ne follow at ya, at the PMN Tuvalu page, ne? Yeah.
1: Awe baka fuata mea kai.
2: Yummy. Okay. Yeah, but hey, from my connect to team, yeah, guy, got you here. Anything else you want to share with the, you know, to, you know, Pakalong along with the 15 say?
1: Yeah, I'm listening to Pakoto. Now you're just super good. I'll see my good money. Hey, go, is there anything about Matangi?
2: I heard about that.
1: Ilaw papa may yamato ne ko yang ikhi kay eliki meni ilaw na mo kok manu ya me pela kay eli la me yang te matang yang sena ko pela
2: okay okay la hey
1: no no may kite ya ay kino no may kite pimonu subalu me to ko fugira ka pre ko ne fa ya live mo me ne
2: okay. Oh, that's good. Yeah, okay. Now, hey, all the best there, say. You know, look after yourself. I know the heat might be a bit too vela for you, but make sure you walk around with, keep hydrated, ne? Kemua koi matapu, koi puke yo ata halfway, yeah? because we want you fully fit mo te ha le ka je fuki mai ko ko paka paka ite me je ha le la lugona. Okay. Hey, Linita, she will lose weight when she comes back, or she'll be doing a lot of walking. Yeah.
1: Okay. Okay.
2: Na hei pakafutai lahi lo se ipua mo tea. Mo te li poti tena mai tofi nua pele ko tuwalu, but all the best for next week, ne? Iko nei talo si atu, pe amta hau hau de matangi tena, ya? Eili ili ko nei tofi nua, ko nei mana toa te talo sanga ke whanapana.

You're now listening to PMN Tuvalu.

0: Palu.
1: Yeah.

0: Ako na meringe menu banan kiripas me New Zealand Pacific Media Network. Nara ko kukin tawi kayo nara kong oran banan kiripas ibu kami. Tinga te kakay tau kasi mga pwede kasi po kinun te merong. Tatay yung kane ikukuringan din pusmaya ala sa kay diri. Yung kane pasta muriyoro takwa mente KPC NZ are ena te kanakwa te teakan sabasabay ibu kin buka ninganan tamira. Ano ka ukan pa araw kang wala ayo imay na swak na pusemaya pasta de murioro na kon ana program
1: sa mga pali na pusemaya kinde tay ayo na kon narantia tuwa at tama tena sa at tama na yeri roiri imay na swak na kaukiran tataro sa kania tuwa sa tataro Atuara a tamara are ponuwean karawa a napa ponuwean te meungkwe a uwean te makuri. Are komoni paan te mimiton a konda kente isiaki. Are ponnampai te moa a wampai napa te toki. Are ko te imetua ni kamea uira, kopuo kira, ako kai zizira te atua iron tamne mni popuoki. Inanon Makan na makoy am tangira awa matata iyo amat. Damerwan titay ayo. Dita ki maki amin ay nanon tiyongora ang titay ay. Sa peti at amne ni ipopo ki mananora ay kamangori. Paena kay rida ay na po kira. Ay na ranira ay nanon nam manawano ay nanon nam natakaw. Arena kota ina nora tetua ya nam teka aika meu au aika mak. Angani ramro mai mo nara wa ke in kar ko sena. Mukai sebe te ko nana roire ya ran na simari Yesu Kristo. Are pon nara we aur saka meu kai on na kitok. Amen. Sipangara detai yo teteka aika ngai Kuata ke kokina roi Kristo eng ponte sisirak. Kuata ke kokina roi Kristo. Tetata ni matang, do you know Christ personally? Ayakatiak, onguraran titaye yo, yon na wankirio te wema tayo, ntemakoro at tepi maonowa. Ae moana ki te wareware, men te pima te nua, na kon te pima o noua. Mea taio te pima o noua. A te kipu ni wareware, te pima te nua, na kon te pima o noua. Te rana non te taiaka a Kristo, Eran kai ea kitoki naranna Yesu panasinti omata. Eran kai sipondiai nikina roi Yesu. Te Kristo epon nako mente teakan nekera. Enanuna esiaka meu. Erikin naranna Yesu panasinti omata. Pa ipukin pai Aika menna na paipara te atua, ibukin ka mea wan non nata men te mete, nipure. E pondia ini mete, te karea, ni ka parapure, a ena nako te rara, a era ran te ameta. A kia te karea, a te ameta, a koro roi in te isiaki. Ma ponsi te atua, a isiaki. A wane, Bukin ruon te atua, ruon na sinare Yesu Kristo. Enarik patia ameta. Enarik ini iriko. A enanako terara no ameta. A ameni mete, a tekaria ni kaparapure. A iriki Yesu panasin te ameta. Pa aonga ni koropukin. Aika asen pa iria ki ron te atua. Kinakin Yesu Pone kingin te mga pungyak, te tamnei. Pa ane kingin te pitaki, men te meu rimo, na kon te meu apu. Erang mkai ngaira Christian, sitaku, sikona sikina roi Yesu Kristo, me aokoro anuan meura. Akea te pitaki, awakea te rikiraki. A eme mera, yunimaki. Yoan kawai na Yesu na konte kaitangaki. Ike e nakakoro a ia I pukin anapapaere te atua. Pa e namate. Pa te karea I kaparapure I pukin pure na nape. Me iei te kanganga pa tansia kakua ua. Atuei meni kina anna ta roi Kristo Yesu. Kwa kikona antaya kina rongorongon te amata. Kwa kikina roi. Esi sira ki Yesu. Na koia na reirei. Ataku wa meta. Angai te purape sirimua. A e anangaus. Ataku wa meta. Ai yoane te pasapape sito ngai. Ataku wa meta. Pa eria ngai. Onkami. Amtaku pa antai ngai. E teite sisira ki ayo. Angkana e siroi kaya kana. A e ka o ta roi, mani karekia roi te atatai. Pa e erang kai e nangi mete te Kristo I an te kaipangaki. Ta e kaya ka roi, ke ta e angana ki te kaya ka Petero, I ron te atua. E taku Yesu, a e nang doko, anatai na sin te amata ni kamera kaki. Angkai e kaya ka roi Petero, Aya tāna pa te pai e nang riki na koina, na koni Yesu. Au ane te kānganga, a kea ai kina roi Kristo. Ntara ki ia, anareire Yesu, a kea asia ni uiria, inaron te tai e tenua tapun te ririki. A Petero, are te aki tatapara, are te pipiriri moa, E kia taia, paiasea ni piririmoa ni pataere. E kataia ntotokoa mate ni Yesu I an te kaipangaki. Iuta, e tauroi ni kapuana ko te Kristo a reirei ni kapene. Onna kea aio ni makina te Kristo. Aika intane, ma mea raia na reirei. Mani ikotaki ma iutaia. A kia taia. Papaya I kataia ni pule. Are eroko iei te Kristo, pae na mate I pukina. Simang katei na pasisira ki na koira. Ake sene mga uosiri kaki. Pareitan, ake sasene ko ang rayaki. Atara akin narora. Iyon na re sasene nung rayakin na. Inanon tereirei ke sipangara ei. Inura na patikanga nga ni Yesu I roura. Ngaira aika siatongira. Patansa irira Kristo. Anatoro, na anasi ipute atei. Anasi ipute atua. Aika Christian. Ake I roura. Aena makina menika kouwa. A mamerara aikai. Arakairua. Apuntai ani pure. Are a eriki ni mate iei, Kristo. Kana seki atai, keni kinai arapure. A siponnaki, konana ta roi puki ni maten, Kristo ian te kaipangaki. Eriki, inakin, teatakin te pure. Irounte isa pure. Aponna taakin, a kakao waki ni maten te Kristo. Awane, ayakarika. Epitaki. Ngayare akia e konane kina Yesu. Nikarokoa te tai are kokina imua. Amkairua ake kose nika roi inanuni mayum. Ako sipa konane kina roi Yesu. Kinakin Yesu. Koni kinakin imua ampure. Papon nane reken te pitaki. Mente meu rimua, na conte meu é po. A e kakoa uaki. Ane, pa kanaere ke irom, kinaki ni Yesu pa kuata I ampure. A kua kakoa ua wa meten, Yesu Kristo I ante kai pangaki. Ani kakoa ua e manga usina. A, kua papisito waki. Irom te tamne I are roi rei. Kam na kapaia tariu a maneu I nanon chongora aio. Nani mga pusia tamne na ni ipopoki. A enakara wandi pena are ya senu nikia. I nanon rantitai aio. Pa ena wana I nanon meaura. Pa sina pene ni kakapaia aki aio. Amen. A sina tataro. Atuara. Are kosan ng anira si pangara. Kosan ng anira arasyanaki. Pakanan tam nira pa ananway tam nira yay. Dipena ayo ti ato ay nanora pa kawaya inanon na rasipasipa na pati ato ano ko yeror. Pa ayo si pangara are kosan pa iriya pakanuan ditay ayo. Ay narikina tayo at yatua, baka kora-kora akira, kamerurungara, narikira kera, ako ka teimatoara inanon meuran nun imeki. Teimato ang taupeira at yatua, ngayon na ronira manikailira tanim ni ipopuki, inanon meuran nun imeki. Pasinarikit yatua, amtoro, ay kasikina na si Mare Yesu Kristo. Ntero are sinakona antekina, menikosyo siya inano ni Meura. Pananoria na pa, awameta ni kapene, awana ni poiko. Tamera ay karawa. Kone po aki, ako karayro aki na kitoki. Ay kay akisakani ko teatu ay, inano na naroiri awaran na si Mare Yesu Kristo.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ta tapi kata banana ka kaita wan ka kharaparapa. Ibukin di metuan di merurung o di meo mete kekin na ko iran tatap menira na ko. Kaisa mga kais buwa kineben di tairi kayo di konopong wa pimia wawa nakas wawa tinga awa pima na wa. Yara mani ki ay si towa na rikita weekend o sa mga tukarate na mga kaina apo rere. This spring na mga kaina re tipitamba. Mengen nani kuna meuri riki arakakai tau no koim kai ku mangari kiam tai roani na ni kamero roi dan tai ri kai yo ngai ra ram nam kong rai yon pmn ki bes mei manukau Auckland tamaki makau rau o diaro anusiran ngai ram tato ni tatai yo o chiao senoka ara producer ina nun tai ri kai yo ina nun nam kong rai yo ni kar kware sin manga me na ko meng koi naratai ari chiao wo te khara ngai nan te tapes ai mai rai yo o yara maniki e pun ni rai rau ari kite na makaina me nge nani o sinawaki na ko nam kong rai yo ni kar kware si manga musirawan ni me na ko meng koi begin the weekend ayo ni mga kakantan nga the weekend enar ko. Sinati me ton rono ko, ndinan katanua da kuna kesa san, kakatau roi bikin kamera ruwaki minanun tatairi kay yo. Awar kantan nga paya na kuroi am weekend, e na kuroi am muiki ay yo, apenin ng koro nanun nam kouru me, am taki tere wasan kantan nga iya ibukim, ibukia musu ke, sinawaki na ko, nam kong rayo, PMN kiribas, may New Zealand.

0: in Kiribati.
1: I want to go to the Sahara. I get the number, I get one and Taraboni, and Rita Kimai, I can carry in the Popoki, and I run up a gate, the men that get all in a no, the Meroro. Oh, Honan Tarabon on the number, to one I sue at the Nua Isua. Get one up and diction on the number, to one I sue at the Nua Isua, and the Taina Paracotangiria. Auki to Koraki, I get to a yoki to Popokayo, but Wapi mea what tiao. Nikatuapong. Kotangi dia nengan meroro kita nengan nikakarapa kau tu tanah meh te councilor esan trainee kimi nengatane ya kibu kenteri ti terayu ti tapa. Di tengen kau tanah bantu wana isu atenu isu kau koran taraponi ya kapuak ke kana kau amtex tu wana isu atenu isu au kibu api meh watewa. Ina pengen ada lifeline te tarapon nampai ya ke wanua akia ni mewa awa tenu. Tenua ni mewa awa tenambarikan. Akeh wanua akeh ni mewa awa tenua. Tenua ni mewa awa. Kaya bentar apa nak nerangai? Akeh ruaiwa punya Auckland. Ni mewa wawa ruaiwa. Tenambarikan. Akeh ruaiwa ni mewa wawa ruaiwa. Kaya penteks. Akangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kokanan teks antara pun nakoya. Tetapi nampak aku tanya nanya, kita orang tetapi nampak aku tanya dia. Ibu kini suicide prevention helpline, kamu kena dita kimi kangai, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa tanam berikan, akia ni mewa, akia wanua, wanua wawa wanua, wanua no wanu mewa. Ibu kini the youth line, kamu orang kami dita kiki kain turun dikira kita orang kami kita kain the youth, kita orang kan ampun kita tanya dia kan meru rokina, ayo. Am kanganga kita program akia wanua akia tenua isu onoa tenua tenambarikan akia wanua akia tenua isu onoa tenua ke kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuaki ai bukin te popo kare na ki pate Samaritans kita ato kare kana di popo kena pa aya namba aku na de ki akia wanua akia isu wawa onoa Onoa, tenambarikan. Ake wanua, ake. Isua wawanoa, onoa. Awi kan itu bawa tenan terapun tak kemunan rita kena kaya ya pernah kapuaki. Oh, kemunan kami nana detai.
2: Bi yang mungkin kita sebaya kena kena kuantik kena kapana entiara mon tetemaro. Karena kau kau kau apa uru kaki suan temakuri. Potangi dia nikar kuam tang. Rita kima bi yang mungkin on tenamba ake wanua ake. Isua onoa tenua awawawa. Ke email nukon complaint@bmn.co.nz. Kapan kau nara pernah rita kima the Broadcasting Standards Authority tenamba ake wanua ake tenua onoa. Rai wanua. Kena nukon naya website bsa. .gov.nz. Hari ini kalau kau kita yang tang, wabu kita pun mentetai hari kalau kau kiai tak nak panah.
1: Kalau orang bawa kau wakin am business, ayah ini pakai kotai apa ekorau ani. Aku tanya dia apa ena pusroi am business, ayo nem am wanted to marrow. Kau sedang kau tanya kan amotai, terapata ni pubogi nak kau ya kain Maori, kau ini pendek pendek ke, aika ye business, wakin na, aku tu mau kau me, tenan pota kini business ni kaputa, anu nusiran ke otero. Tetapi kalau yang mutai pun tenau, ewosia, rata kasih pun tipe-tipe ke, nuaya, ina nuni merawa, orang karo koya niya tapo. Enak orang yang raya yo, pa, akara orang peti pupoki, ni kata mereka, engkau eh tersakar kita ke, mepota kita peuwa, ibu kini kita ke, me, am kari kita ke, kita hari kita ke dalam business. Karena to, kuawaki kita kuswai waki. Enak ini kekawaki, pak aku nak kaya arah dalam bisnes, me amotai, aku agak bona. Enak lagi amri taki me tokoraki era kayaon, uo tengah isu buat Malaysia tayen bisnes kain Maori me kain depan tepi tepi kayaon musiran. Karena aku tangi dia nak bubura am network, nori kita buat tenani bubu kita orai, aku online kaya aram debung nepayu, nare amotai. .nz ke nakon aya soso media amotai antai yana taya abun ngaya kawai ayo nakon tumane ka ariona riki ha ongora ara pe min ana merorone ne mai me the boss nte amotai henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erangin ko ongora ara pe meroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra aya makuri Kain di amotai ay atoroy ni pupuk
0: ko kakaya kanwan ang mga kasayo. Men tapi men mga nakaka sa oya kukuray the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ano kasipay ay aran na pa our Ocean of Islands ni kasi na kukaupain may karakinan o kakawakin katein merapakaon apen na kutipitipik ay ka wapi mga may siya ken naranaki pa temuana oceania. Kasipay ay ka nato kay kay punpay ay karikurukuwa ki meiro yatanda pekaw o tahan kukuni metan na ngapay men na pen nako tipitipiki ibugin ko takin tira pekaw me kakawakin tira itaki iro yakain tipitipiki me apaya me aya merawa me karawa rinanun tayan katei me waki ni korol penna me karaki o rinanun panaya pun kain tipetowana metowana. The kasipay ay kita ka metakway ay our Ocean of Islands pun the program ay napun rang kakongora o men po nga na ipukin tirorotowana metowana. Na konora the New Zealand Maritime Museum and Minan Te Viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongo na kiyang kanakukan iyang waron tekan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz inauki our Ocean of Islands mentebi menimewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom kiyo kukupen nimena imangere o ngkoy ereko meka imangere. Inano noga say o yay tapakani po na kumay karike yampay o kukunaan epensi ko na mani men nampo pay ani. Kavara Hammer Hardware Eminion Coronation Road nana senta mangiri o nori kanwan nako ana store men pai nako ni makuri tayen pin pai nako nuniki o waibun pai nako ay ka ko kaina no iri kana koro ko imo roin ti tapan bo pai nori yam pai o sangia ko ng takatan wat ay 531 PI o na po ke ko Rashid nang ano ka tapakan po te buina the business men ni ko tan nampai inanon akas ay Rashid pon dei BC o ya men nan community mangre ay o rang kaina no te boto ka anasto na yaro ya na business mesto ay ka warere ngayare ang kana ya ina ko makuri ako kan koro ya ibugin na mouse kana ko kaina no ina ko ampai ni makuri ibugin na mununi ke amon na ang ang bauto ka na kuya na pero ang tipitipiki rohon nora ay istuwa ng karikia ang payay. Kavara Hammer Hardware Emine Mangere Bridge yon Coronation Road inano noka say o sangia kong watakatanwa tayo yon 531 PI o hanarekirom tibuina tibesens tibakanipo menpon ang pay ake kukapoy popay ni kota ang bauto ka. Ang bubay ay enapunrangin ibubuk na kuya business ay kawarere. Kam na mayroon kami kain tamaki makauraw ka no klan. Kanang kuya temen na pa yay am kanganga ke kukain na nga ibubuk ibukin bills aron sikonakin na money ke the budget advice.

Tolak.

mera te te apun ki naa kira anubo ngai ka yara te yo te rona te kira ka rei tata waa ki ai na yara irei. E rangini ka khawa ki bakona rei yaki na nasim matakin taka tei o te rape khawun te te ni kiri pe sinimo a mende muinga. Uke uke ria o apun noo ria paya te ki na ki onika kou waa ki paya kora kora po ngana te rape khawun te te ni pun noinam te te on te te ri ki tapia uwa.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Gara rona ba go wa ke na business o ye ne ba go ta ye ba e go ra o hane a go tang ri ya ba ene busiroi am business a yo nem I wanted to matter go sa ntong o ta kan a motai terapata ni puboki no go ye kain mauri o ga ina pende pete ke ai ka ye ye business e wa kinna ai a go tome go me tran pota ki ni business ni kaputa o no nusiran ki otero te ta ka e motai ponte no e wosi ya rata kasi bu depete peke nuaya ina no nimera wa on garo khoya ne yata po ina goro ya ra ya yo pa akara wa na pete boki ni ka tome ko ngo e te sa kar kira ke na pota ki te pe wa e bu kin dikira ke me am kar kira ke ke to ar kira ke na business kana to ko wa ki ke to ko swai wa ki ina ni ka ga wa ki pa ko na ka pe ya ara na business me amotai au age bona Enaraki amritaki me tokoraki era kayon uotanga is buwa mai sia tayen business kain mauri me kain de pente pete kayon musiran kana kotangi ria ne kabubura am network a nori ri kita buwa tanani popo ke tawrai a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antaya na taya a bun ngaiya kawai ayo na kontu manaka ari yon ariki. Ha ongora harapa min ana meroroni ne mai me te boss nte amotai e henna Jane Edwards yon 531 PI Facebook page. E rangi ni koko ongora harapa te meroro ayo ha ika tiri tiri aro yei pa tera aya makuri kain te amotai aya tauroi ni pupuk yei.
2: Ko kakaya kanwan amoka sayo. Men tapi men mewah nakas ayah kukurai di New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasipai aran na pa Our Ocean of Islands ni kasi na kukaupain me karakinan o kakawakin katein merapakaun apen na kutipitipi ki aika wapi mewah maisiya ken naranaki pa Temuana Oceania. Kosipai ay kana to kai kai pun pai ay kar kurukua ki meiro ya tanda pekau o tahan kukuni metan nga pai men na pen naku tipi tipi ki ibukin ko takin tira pekau me kakawa kin tira itaki iro ya kain tipi tipi ki me apeia me aya merawa me karawa rinanun tayen katei me waki ni korol penna me karaki o rinanun panaya pun kain tipi tuwana me tuwana. The Kasipai ay kita kameta ko ay Our Ocean of Islands pun the program ay napun rang kakongora o men buongan na ipukin tiroroto wana meto wana. Na konora the New Zealand Maritime Museum ay minan te viaduct hapa irarikin Q Street o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongan akin kanakukan iyang waran tekan na konoria o na kon maritimemuseum.co.nz inauki Our Ocean of Islands men tibi menimewa nokas di New Zealand Maritime Museum. Kanayay na konakom ke kukupe nimena imangiri onkoy eriko mega imangiri. Inano noga say o yay tapakanipo na komei karike yampay o kukuna anepensikuna mani men nampo pay ani. Kavara Hammer Hardware imina yon Coronation Road nana senta mangiri o nori kanwan naku ana store men pay naku ni makuri tayen pin pay naku nuniki o waipun pay naku ay kako kaina no iri. Kana koro ko imo aroin tetapan po pay nore yan pay o sangiya ko ng takatan wate ay 531 PI o ina po ke ko Rashid nang ano katapakan po tepuyin na the best sense menigutan nang pay inanun akas ay. Rashid punta IPC o yaman na community mangiri ay o arang kainan wate po to ka anasto na yaro yan pe business misto ay ka warere. Ngayarin kana yay na ko makuri ako kan koro ay ibugin na mouse kana ko kainan wate na ko ampay ni makuri ibugin na mununik ke amon naro ang ang bauto ka na ko yan na pero ang tipitipiki doon nora ay istuwa ni karikia ang payay. Kavara Hammer Hardware imina imangiri bridge yon Coronation Road inano nakasay o sangiya kong otakatanwa tayo yon 531 PI o yanarikirom tibuina tibisins tibakanipo menpon ang pay ake kukapoy popay ni kota ang bauto ka ang popay yay inapunrangin ibubog na ko yan business ay kawaririk
0: PMN Kiribati.

0: Arakate in apparent the Pitivic Marate Punikinakira on Bongaika Yarate, Yoturunatikira Karita Tavakia in Nayare. Iranika Havak, Bonari Yakin and Asim, Atakin Tarate, or Terapaham de Denigripes in Mormon de Menga. Ukuqueria upon Noria Payatekinak on a Kahawaki by a Horakora Pongan and Terapaham Tete, Nipunoinam Tete, on Teterikitapewa. I get the Payakure, Rikin Nahurunanon, Amiango or Amkantaninga, Morara Rikin Terere. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katiyan tayan kouru. Mekantani nga ay ka ariyan korobukiya. To tayan kouru ay ka na korobukina. Titay yabeakwa kien titay ayananaw. Payakina na yapon na ko naritangiriya o anukunan koroya nasim. Taymani nga rirang nikakawag pa na yay to kouru ay koroya amutu.
1: Bukin tira pa ko na taparapara na kais mo meana sariri yamatay. Ikakawag pa ko na karikya amritaki o nikikina emon titamero meana sariri yamatay. Ako na kunan korawanin titaya muntuwek. Kana kona kon na naya matay men na yari rey. A tay tapara. Karakia temer na wari reki. A sisira kina na sariri ya matay. Pa e wara na kikiya kin sariri rey. A nungura na pailun ta sariri ya ne pa. Tira tiya ngun ipubo kina ko im. A kona koroya pa bukan na nariri rey. A wana kikiya kina sim tariri rey. A rey kona koroya na nunu mayangam. Tapaya ka awa ki pata perang ira karo. Sina buki ya na sira na yari rey na nunu mayangara.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kopi koko. Kamano ana sem marina non perito mentiora kinte flu ntain te kamai trutoroyo ngano ko biko ko a e ki kapoa ki te flu chap te te ana kon nam takta ke tapon nana ipai nara ki ke tarbonia a ke wanua a ke ono wa tuana tuana tuana tuana ono

0: Ikan aru napa aku wakin am business. Ayah ina pakai kotai apa ekorau ane. Aku tangi dia apa ena pusroi am business. Ayo nem am wanted to marrow. Kosan tunggu tekan amotai. Terapata ni pubogi nako ya kain Maori. Aku ina pende pende peke. Aika ye ye business. Eh wakin na. Ay aku tu mego me. Tenan pota kini business ni kaputa onun New Zealand ki Aotearoa. Tetaka e amotai pun tino. E wosia rapakasi pu depete peke nuaya ina nuni marawa on garkoya ne yatapo e na koro ya rai ayo pa akara wana pete pu boki ni katomeko ngo e te sakari kira ke me pota kita pe uwa ibu kindi kira ke me am kari kira ke ke tori kira ke nem business kana to ko waki ke to koswai waki e na ngini kakawa ki pa kona kapea aran nem business me amotai au agia bona. Enaraki amri taki me tokoraki era kayon uotanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete kayon New Zealand kana ko tangiri ane ka bubura am network a nori ri kita bua tanani popo ke to roi a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya soso media e amotai antai ana taya a bun ngai kawai ayo nakon tumane ka ariyon ariki ha ongora ara pa min ana merorone ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531 bi Facebook page erang ini ko ongora ara pa meroro ayo ha ikatire tire ro yei pa tra aya makuri kain di amotai aya to roin ni pupuk yei
1: ko ka kaya kanwan amma ka sayo. Men tapi men memang nak kasih ayah kurei the New Zealand Maritime Museum ni kota ana exhibition ana kasih pay aran na pa our Ocean of Islands ni kasih nak kau pain mekarakinan o kakawakin katain merapakaun apen nak tepe tepe ke aika wapi mewa mai siya ken naranaki pa temuana oceania. Kasi pa ay kana to kay kay pon pa ay kare kurukuha ki meiro yatan na pekaw o tahan kukuni metan na nga pa ay men na pen na ko tipi-tipi ki ibugin ko takin tira pekaw me kakawakin tira itaki iro ya kain tipi-tipi ki me apaya me ayamerawa me karawa rinanun tayan katay me waki ni kurul pen na me karaki o rinanun panaya pon kain tipi towana metowana. The Kasipai, kita ka metakwai, our Ocean of Islands, pun the program, na pun rangka kongora, o men buongana, ipukin tirorotowana, metowana. Na konora, the New Zealand Maritime Museum, minan te viaduct, hapa irarikin Q Street, o Hobson Street, Yorkland, Tamaki, Makaurau. Ipukin paninin rongorongona, kien kanakukan, iyang waron tekan na konoria, o na kon maritimemuseum.co.nz, Enauki our Ocean of Islands men to be men mewa nokas nte New Zealand Maritime Museum. Kana yei na kona kom ke kukupe ni mena imangere. Onko yere ko mega imangere. Ina no nokas ei o yei tepakane po. Noko mei karike yampai o kukona ane pensukona mani men nampo pai ani. Kavara Hammer Hardware imina yon Coronation Road nana senta mangere. O nori kanwan nako ana store men pai nako ni makuri. Tayen pin pain ako nuniki o ay pun pain ako ay ka ako kain ano iri kana koro ko imo roin ti tapon po pain no reyam pay o sangia ko ng takatan wat ay 531 PI o ay napuwa ko ko Rashid nang ano katapakan po tapuyin na the best sense men ikutan ng pay inanon o kas ay Rashid pun day PC o ay men na na community mangiri ay o ay rang kain ano at yapoto ka anastoa na yaro yan ay pe business mestoa ay ka wariri ngayarin kana yay na ko makuri ako kan koro ay ibugin ng mouse kana ko kain ano ina ko ang pay ni makuri ibugin na mununik ke amon na ro angan bauto ka nako yana pero am tipetipeke roho nora ayestoa karekia ampai yai Kavara Hammer Hardware imina imangere bridge yon Coronation Road inano noka say osangia kongo takatanwa tayo yon 531 PI o enare kirom tebuina tebe sense tebakane po menpon ampai ake kukapoy popay nikota ambauto ka ambo pa yay ena punrangin ibubok na kuya business ay kawarere.
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.

nam kong rayo and PMN kiribes in tatay ayong kanin na rani kundi weather forecast na ron na rin ko tatanay ay ay. Sina tarang kani onon naratabo ayo ay Aotearoa New Zealand men the North Island nindur ka kinakunda South Islands ay min na na sa mga tara a better am on the tangiragi minipopoto ay kiribes. On the day yung kanyang darakin di weather forecast yon Aotearoa New Zealand min the North Islands so kanamekinakin kani ikaitaya ba yay tirai yay o ay puntiaro na nebe me fangare Auckland, Hamilton, Tauranga Rotorua o Taupo o Palmerston North. Kani nakon kisben e kanamekinaki ba yay tirai yay oh, I punch your name, but man, Apia. New Plymouth, Kane, and making a keep by yay, Tiroi, yay, Nidiana Gimme. Totana take a carrow. Oh, Wellington, never and Kane, and making a keep by yay, Tiroi, yay, Nidiana Gimme, take a carrow, tap the bill. Kane Rurkakin on the South Islands, Kitian, Onimeyaki, can make an egg in Kane Nelson by yay, Tiroi, yay, Nidiana Gimme, take a carrow, totan and tap the bill. Plenim kane kana magina ke pa ye karitiang de tapuani Christchurch in the day a year kana magina ke pa inu pono a chimarung kana kana magina ke pa ye te wanang nang teroya ni ri ana ke mate wanang nang oi pon jaro na na be me Queenstown me in mekako teniten kane kana magina ke day a year pa yei tiroi yei. O sina tarang kani apera ai kiribes te bopato o ntawan kanwan min pong kani tetaya yo o kana mekinakin kani I makin me putaritari pa yei te wanang nang yei nire naki me te kakarau tapetai o wai ponchero na kani me merake ye pe yang tarawa me mayana kuria rano kan kani pon toutana nepe te wanang nang niriana ke me te kakarau toutana tapo te peua o wai ponchero na nepe yon the nose te pito wea piru menikunau o onotoa tamena awarre nakon kane te raina kana meki naki nebe pa ina yei te wanang nang te tapu ane ni ne naki me ni ri naki me te wanang nang te pe watabu o tapu aera nebe Christmas nebe bonjero nebe me abe makura ki te peua e wanang nang nebe me ni ri naki me taka karau toutana o kantan kane e kana meki naki pa yei te roi yei ni ri naki me te wanang nang awara de songra awani am with a forecast begin de ponga yo are re gain anon pe nam kong ran de tairi ka yo begin arta bo ayo atiaro anu siran me pera am on de tangre ke kiribes me irian kanne de with a forecast kan ani are sa mga reisi ren de banani roro men kami na koimi ni kangai tartara me urimi roi de kawai ke tartara me urimi na mita bore kamene yain tapo ke kamna koyai be aware of my surroundings ke kami ke ye te mai tor tor na mi ta bu kamerun kami men jo ara ki ke ka warming kami wear me jackets ami chambers keep yourself warm ke kami ke ye te ka bu na mi ta bu ke nang dio te te ka bu bu kamerun ne bang kami no ra kin te ka bu bu ke on kami ke kam na ka bu ngana te kam na ko na ka wan de weekend ayo ke pon ta ra kai kai so what they with that I ke be what I ke or what an be what an be tar ke ma yare te te ma maninga mi safety in tawa ke kam na ko ye to kam na ka bunga na ta kawa ke kam na ka bunga na tar kam na na ke ari ke enang ka kawa ke mi safety me ka re sa ga ngai te kroi mi wi ke na yo o sa ma po na kon the weekend na ro ke na mo the forecast

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oi, pontinga, te ka Māori, te ka tikera I ngoi ya. Kora ki ki aspara ya. Te ken te pong te weekend yo. Ah, te nono nape te weekend. Pon te ka tikera I men banana ki te pas ni bukin na mi. Toka nei ya te ka ma. Eve ka te mana ka riyan ari ki na mi. Koron to wan ari ki mi dirik. Ah, ai pon na mi pe wale te Māori te roi. Ah, te tapo mo. Ah, toku nang kanei yo kanei. Ati sinakana kono kami.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ora o kona mauri te sangora ti tata pe te minis. Oi po te o tauana. Sina te mea tuan ngora ni ka ngora e ko mea te kona yo Monday isu ko mea ngaya. I mai ne a po po te o ti tauana. Ara kona mga ngora e ye ko akante news. Meiron chiaus enoka. I buki nungo ngora mna kona mga ngora e PMN Kiribati sa yo mei nusiran. Happy Tongan Language Week na koi miri ki the week ya yo ari abon bebe ne yo awar kantan nga pa na koroi am weekend na yo na koroi am nukan po nga yo men nam tapo ari ko rame yai tinga amon te pes na koi meiro ngai tato ni tata yo chao sino ka men na koi nam tapo ari ko rame
2: 5:31 PM

0: tauri o men te kuna ani o no te minisi min te awa tauana a sina kakang kane te meroro me te unumani erine peis kato omu I bukin sipangara men narakate kanwanda na kete te kiripas are te meroro are esko ako ke I bukin kaurunga ki rarakate merape kaurani kiripas pa sina kakaurunga ki ya iron nara unumani yo I bukin tepung tauana me tauana pa na ki pua na pera yo e Aotearo.
1: Question to say? On the day you saw my daughter in a gun in Busmaya around Mani, Rikawaya Kadinagora, Pesi never Kinakin around Mana, you open your New Zealand, the Kainan Kiribas communities, open the Yon Kiribas, the Kamatar or one abanin, the Tongami, the Maswai, Kamas Banuri and Tayo, then Peskatom, the Sandy Bangaya Temena, and a Sabiku Kiribas, I know Tiki Kapano, and Parana, the Sandapan Dinia, Kita Sandapan Dinik, Bangaya Teminita, and the Tautera, and Kaidi, and get the Potanometa, Liki Kapano. Makulina penti pota kinere ya makulina penti pota kinere karisa rawata paranare santau yo ando kona na yo anu sida nikai te pesin pe kinan kinan kan ayung kan te kongra are pun wai pun meiron dolmane yo en hasta urai an kagari kana te ikan sipas pai te ro kara logoro sepangara ngai ratena sini kiri pesa sungura ante te yo nangwan wenti kiri pes senang ate te ya te meron ngon dolmane yo sinapu semai ngon te program kona Māori pēsika tōmu kona Māori, kona Māori mena mtapo are korangonira me ia kōwara, te saongora me rōmu.
2: Aia, korawa Charles, ana ko ia nasin tungaru ni kapene. Eka kantumene ia pētera, o ia nau te aroa. Aio pwente tei tōwa nāra ni kakaoake, pa te poi ere kanga esikan tete akinda ikai, pa kanuanda mi kete, men oindiki ami, Tungaru, and I keep war. I need reading Kami, Tabu, you can come in the whole year. But the boy, I can say, Yon, Irang and Dawa, the Eterani, I can see the end of Yon and Messina. Yes, and in there, two one, I took one and rang in the one and a Pugida. You are Pugimi. I can get a little for my Andrew and me. In a meeting in the book. Tabu, you can come up and in the middle of it. Scabo, but then I see Tungaru in the day, you. Ya kipena ko meyo ni ngona. Ya kai tapu ni kapo ye yo ni petra. Te po ye kanga sinori ye ye. Pa ke te po ye wo se na si wo ta ka tiya. O wan wa ya et ta maro. Ya si na ka tiya me to ka tiya ye kai. Ina non tire ri ta kin tire ri. An te maro ro. O wan a ta roi. Atira buki ni pai e kari ki on the bay. The way I'm wondering in the Kawaki, Pundiki and the Gripes Narona Nicatina on the Kiana. I talk about the way you're going as who was and Taiga, Yasmina Yon now Terra, Simina Yon now Stereo at Abunahu, the Kiara of Kinakira, and Wara. Or then what I can as who was here, and Wara and Maye, and Wara and Gardin in it. Katira at Tungi Apple. A tea cardinal in it. In an untismaka recession Nangana. Skakoaba, Ganana Pasto, Kati Yakai, or Katiki and Tangara in mind, the day at a shash and Pakapura Waki Yadu Yarai Kawai, a yonder a kind like a cockro, or in Eriki, a man Ruara or a point to Tokanika in Tabu, which men I added the nation tomorrow. Tapi mana yang ada akan negatif dari kami? Oh, kawan kini, bagaimana kami? Tidak boleh kami naik. Cerita apa boleh tuan? Tadi Arun Entertainment, kita Arun tiga ribu si ni kau kureia, yang ni pernah. Oh, iya iya, apa ini kau kureia? Ada ni kau kawan, kanan apa iya? Ada potak, sekarang ni kau kawan, kau suka ada iya itu kerana ini. Askota na be ye te kameta yo ni be ke ye rura ato mo ni po ye sina te te yo na ko na ndi ni ke ka ngai te ka to ka to ani na pun ani na ka ko ke te ka to ka to ani si ye ina te ina ni pa ye kai ma tira te ka to ka to yes te ka to ka to pun na ra ka ti to wa na ra ka skota se ye pa ye bu smaya ki Aye kadine yakim, aye yakwa memane yakim, the water can work away. And I thought he a better uncle. A yard karaoke to walk at the Catocapel. I did a canoe to Catocapel. I took a tocopel on one day. Yay yaruna. The karaoke. Yanigati in the parapa. Yay kunan. I took to Puna to one and Catocapel. Nakahoshina hoya. The carangaina. On the Kinipuraya, you are the Pentapagia. Where to know I did it? And I thought, where? But this in any cockro, Akamimi. The Kawir in a condanagi. You don't take it best. But Nan and Akapen and Roydi. Oh, and Akawi take it best. I didn't get a cowak at the Bundigiana, you are the pen. When we went to Uri, I went to Mel. Oh, I don't know where I can go. The Kiata, the one who went to Uri Tangaro. Our Kinipuragi, the Kinipuran, the second bear of one and the Gagan of Bunyuna, but the pest of the pest. Uncle Wana, you are walking. I can't walk in the Kanoki. I got a rock about the belt. At the boy in the cardinal in Nakun, the Amata cardinal, a deiroa, a deroco in the kaying, keen under the cow. Get a catuagi to be one, or young a yate, can I take a quo and a coina, when I keep meroa. I in a emina yantero, by a digging a yapa, the Amata Pushmaya Kyokinak, in a society and a ruinerna. Ayari an nera po yat ka to kato. Ngayon to kana pa ungo kay. Ah, ikon ni mga nora kin kan. Ari an mga tete at to paro ko to wari ar. Ay mga tete ang kan ni ako na tete kare mena. Tete ka ni kay to wari ni kara para. Ah, ina ang ana po yat ang ni kakao. Ari yar na kung tumuya ka. Tumuya ka. The room was in any way at the Muyaka get an anipoy in Tangida. Nakun Tepa, Nakun Nakoyamata, or Nakoyakain. I came in and joined Nap and Tamni. Gang Anamuyakan, or Skaka Kowa, but all Wusha, Totaki, it thought the money, the envelope, and the Yanan, or a Yoku Kru Nakoimi. Gave him smile at the Boyan or Yan Nen and the Taubuk in the Maneva. Yai di siya busumaya. Ang kaya busumaya kita pa yan. Ay karukuwa kintapo ay katinuwa. Pinakota ki yon to kore ni mani. Pinakalita ki na kuwan sa pwani mo to. Ano rin kina kininna na nipo wari sa taubuk. Paano pa ito karawa. Ay mimitong. Ay ito katipew. At ito mauri. Pero ay yon to tapo mo. Yon to paro. Ya dena sin gribas dena sin tungar ai kai bei ka konagi mamaninga anan na pakuro kontapo na ko pakuyes uring ai ai spang aman na dia inangang am paintangira ang kana ko na garai da gidi kak om kura ke kana abu smai ko na dia inda peni karai pai kai ai kai kang ayeron de te kina ko ba kun pesam mari kiam kana ko garai bei kai Ako na mamanang ay nanon, tumawri tiroyo at itapumo. Isan, poisek. Ay mga nakutitaya ka mayroon yung naman. Nakapoyak. Yaw kaya nakawa ayo irom. Wakinaki inanon na nakawa yan mo niya pero ako kinaki po ako ni kay. Kukinaki merawa. Ako kung nasukun matiraw. Yan si pangam marakoroko iya ipukira. They are in Kanya and a good to play at the Terra in the cow. Can I have a guy at Terra? Bad one to Tabuana holding a bar. Why, Eric Bramto, and I'm in the cow. Yan and I'm going to get a boyan in the ceremony yan. Yeah, in the room. Kanya, the Ganganya to bury the cow, it's drunk come at a quarry. kan yar ko tiya bento pa jan sinang ite te yon at mayi na pundaran to pa yan ni rura tiru ya tiru ya aherang kaya tiru ya pa ako rin na kaya tagi nena ane na pa kaya sinaru ya Wai kain kan ni pun nak komen tu pun ada mai ye tenan wak ini buah ayah hari hari nak I ada mai ye ni kawai buat tua entarawa tua ini buah kanan apa kupon dengan ini kura kura tapi ram kita waru waru nak aku kaya tu buah kane kane nak pun dah kita buat tani awa kono kira tarawa Ya, dia nak tiras atau antara wayu. Ah, tini kong kan, tekan ni. Ah, tu bukan kan, ini nanti graceful time si bukan kipa kipa entepan, ah bukan tekan ibu ke bukan tua. Ada orang di kiri pas. Kan itu asalnya kanga iya, kaca kita anak untuk bayar. Asalnya nora tu kan, tu orang buah. Ayo. Dera na pore na wapike na kajia na kajia na na kajia na na tetevea ane yaka yaka dina ngiti itungaru pa ngita uroi nikaita na maja na ke tekangang pa yaka dina tiang wadeng kani tepaya ngana sinori yaka yare yutu yai mori karawa tiaka pa kadina nginya Rika ngangkwa na chidi ngakuna iya ongay na napa. Sika rin nang maari siya na kurara. Iko akuro pa iya kanung napika na iyo katuwak, ito tuwak iyo antano. O wangin niya siya kura kaya kana ana ati na ano kuna. Iya iti ang ina nun iya. Pa ina ko tumuan. Ay mga kawuan ang kanya. Kaya may nakuha. Nana aja nama ye gitu pa sai kai. Aku ringa. Payaro ko the spirit that to one I re. They are ready to lift at the right tempo ka tebara wa. The right kai tere pa ye ka erin tiang I re. Awan ngan sarana pa to an tara wa. To an bua ka. Kain to an bua. Ot kami. Te kami ngan ne nu kuan tara pa. Pangin teka doa antara wa tenani dan nika ini kapan. Tenani masyolat. Yarang anak orang baka uninterpret. Tenani de action na ikai. O disaka ingi. Ite sa takakarong kwe. Teka mei. Aini ku antara batana bayo antuko. Yari maka ngayar onde. Yema su unong inong rik. O. Tira batana. Maintain the pan balance. Ayaran kare ere kito antara ay mangana ko tekami wan ko kirangam at ko yere rang ni kawo ke asina ko di ang kanen to tekami ay imitate the men akato do nga the men na tukun tukun ga mata tukun tukun men in the pore me ang at pore me yek and then the summer it in the winter our migration upon the land tropical islands ari aro konta apoi kaka bubu ato kuning kana kota ataraya dara dara aro na kona kona arang inta tarangana ara pote na yaki ro konta kaka maguri yari kuna kanga yeke kurana te tumane ari kini ye ao kwa kino ori rangana pahari towa enu kun. Ede kete kame iman towa enu kun. Kwa ena aki kakamakuru te terapata. Metera nga. Adi naman ena ena si imana nga. A, tepei. Ini kuwa terapata. Wani kan. Yari reke ada takakaru. Eta tekame. Ayari sinariya ina taya. Ba, aikai. Sekinda ya karawaki na kia bukia. Akarawaki wena train. Tegiri pesi. Wena kangan self-defense himself. Inanuntain the war time. Para patere naki stiff. Minariya ina flexible. Awangan dia nga ina kuna flexible yay. Kana kuna mara uyon dama yay. Aikai. Angkat itu, cerang tangan tu pun, ayam mengat cerapa tak? Ikonan ini kerana para petan tewa, ikonan ini kangai, tukunari sekarang yang kan, pasi nak kerana ia, pasi nak kerana kau tahu ada, debugi ia ada, deh tan seret seran na, kerde debugi, ikonan ini kangai. Aika mira bushinuana heranga ranga inano ni marawa ayor bushina toka na mano epo bushika ne ni mawa ayo the illustrative song ibukin ango bushin toa inano ni marawa awaro ni yeyena ayare te ekona ni paina ngana ebu akona udinga paia ka kinto te kai buki ari epu shoka heranga ranga Ayade, esun kanga, yosun kanga, epiri nanun teno. A kingin nani, apun na baka utanu ma iye pare, sakin na kwa karoye na pentake ka, apa asitan kati. Pinakangani kunan dike tubuki, adi kanga, kunan ya kapuwa ki tididiyari. Angkani sinauding angkani, baane, katani ya anna patirapata. Nipiri buwakon siya imerubu. Dei ya iwakon seno. Awa ya kandekai buku ya rebus. Kita atuh ya rebus. Airunak. Inanun dei merupulabu. Mengarukonepa. Untuk wajian wai. Anengkane. Semua iya tebuki. Kita tebuki. Atir arun semua iya erde. Semua tebuki. Tesirere. Tesirere. Tepai ini buah kanapa? Pati sirere ayam aye ada korak. Aku aku nak aku aje ni kan itu buah. Karena anak buah buat tujuh anak itu buah nak aku nak lagi. Awak anak aku ni nak buat buat tak? Awak buat tak kita tak buat yang lagi buat tepang. Karena buat tak kita tujuh anak ni kan awak buat tak? Awak ayam aye sirere. Sirere. Aw, doa ni panga kengai kuli ni pilih naron de doa antara mak kengai jaron de ikarau rugi yokorotein de na mak kengai tein na ayaran kena abu saking kena nipoposi ya uara ya rawat macam mengana kuni kau kia perak ya abu agi han mengatir agi na benu buah ayare senarai ni taya. Ah, tenanu maye kai desirere. Ranginu desirere na benu made bena. Pare ya koru bisya gi nei sire ten sire anga angi na itu kona gi na kona. Mari ana nga kaunia. Zero ari anori ya parawat. Ewa. Erawat. Jama nga no gin ta gi kai. Pare ya ke te tau te ka ngo ari ka ngana ka buria gi te amat. Ma, si metu aru rentau yaran harapai, ayi nama tera, menu masing nara buatan nama tera. Ya, nama tera rawat tanau tu, angai yaran jepun kono rentau minit, the island. Kita nama tera yaran kono nikai di nana rentau buatan nama. Macam, akarawa ini kapan rentau maye? Jangan mengajar ada tu wanangkanya, wanakang angai nikarawa aru nena posi nana. Ada korang ini kira macam ada pakau teka buaya teka ini kamen, teka ini kamen, ada pakau yang kana kana o te kai nika ben a o te kuna ari a pua ka bege a kuna ai kai a kara o ki nika rau ki na ben na ranga nika ti a sina ko nena yara mani me yon te pura ni men sina na chi bua ke ganga I tanda ke ganga I roko te kwane angwa ya roko te mani me rondi ne me nari au wanara roina ako kato kato kaya baka ko wane pare ikaway bangka na kato kani kaya mento an naapan tami ako na punto kuna to kani kaya napa nipaye ikana riki ba yon te ayyaren kese wala yasya kunami yasya ase ka uwa ase kati eto manera yama kati eki jeus ye kati eki jeus o ama kati eki kaya napa babo kana baka in jeus ati Amira ya ya rai ga ya kana amene me miang a ore me me ya kina buja. Ai nga ya ka ya toni ta buja. A waki a bua shari o ye ma chen. A sha wak. Ya ri an ya ri ya. Ya ri ga nga pun te point ya ra ga ka wa gi ka ye ka ngai. Ga ye ya kora kora te migration me pun nu na per. Awara puta no amba ta mwanda ni kita na apa ayata po. Awara kati ya de kanga chikara ana pe itina anda pa kau. Tapu busi ya kana ya iroi ya pa ana tawi. Pa ana tayakin. Awana chupai ya na kontina ana puta kende iroi pa ana kawa kina. Sakina na pa ana kawa kina ki pata wana ki pata tina ani pia kan. Sa. Pa ana kawa kina ki pa ana kota kiyai. Anuwa ya ana pa kachu. Ake ngkua. Pantai ye kai ya wa ajira pa ko wa nora ki arang ni bonga na ra pa ko na taka nga nga a ke kai na ba to kora ke ta anda pa ko wa ba nen che ni met ai bu gin na ru ni ka ti ra is ta wa nen a se ki te te ki ni ya ro aro ra ai ka di ka ti ra ai ka di ai pas pun ki ta wa na ko ya chi bura pun na ke ta ka ba ya na te ke ta ba ya a se di ai te ki ni ba ka amen na ana ko nen de ke ye Igirakin akawakin na nara kautsa. Ngayon si inanon tuwi kayo, ayro ko di minister may yon may kiribes. At di minister ayo ngayon ay inwaw met di umanubong arigi.

0: he got all the clout.
1: Mind, body and spirit. Soul Sundays on 531
2: PI. Hoi mukai nga. Ogea ye whaariari te ai. Ok wha hoko eni I he New Zealand Maritime Museum. Pe koe me siu me anu sila ki ngai mea o tahi. Ok ui koe our Ocean of Islands. Pe koho tau o seni o otungotu. Koe fufua taimie ni ke tu whakataha ai e ngai pureanga. Moe ngai community o otungotu. Ke whaka inasi aho nau historia. Anga whakafonua. Ngahi rea. Moe tara tuku whakaholo. Kia ki moutol koe ana. Na mo whakamisia mo fatu ai Polokalama Langi Mama Academy bia me consultancy tolu manawe Barbara Makuati a fitu mo kolokesa uafa mahina tuai ko tau o seni o otumotu o kune whalu te kotoa e ngahi tau o e tau whengawe ak mo hangaue kua wholoa a ene tonu ke hoko ko whaari ari na e whakatutu pe e ngahi community pasifiki e a tonaki koe ni hong fulma anima o a kosi e whakawai e whakari aria koe ni pe iloa pe ia ko ho tau o seni otumotu tene ave koe ngahi senturi o seni moana ia ngahi ilo moa ngahi whekau ak mamata ki ngahi koloa makehe o e kuhiri kawai kuro ubea ta o tolua fe ia mi vanuat ni fo ipere ne whaonga ia koe paanga whafetong koloa I Solomone pe mo ngahi taranoa whaifolau tuku whaholo na ane tataki e kau kaiwai pasifiki ko ia he kuhiri e ia I foki mo whainga maari e whepo taranoa aki tai totongi. Ngahi workshop moe feitu uki he family ke nau malo lomo wa inga ki ai. Awa Ocean of Islands pe ko tau o seni o motu. Whahoko ia I he mesiu me Maritime New Zealand turiki o Key Street pe amu Hobson. Ki hatoe whakamatala a ahi ki he maritimemuseum.co.nz